0: Kumusta ka?
1: Yan ang tugtugan. Kopito.

RGFM 105.5 Radyo Guwapito with 13 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. Kuya Carlo po, samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali together with folk and country songs sa ating pong programang RG Extra Special dito po sa RGFM 105.5 Radyo Guwapito. Good morning sa mga hanggang ngayon ay nakatutok at for sure ay sumasabay sa ating mga tugtugan. Usually, arog baga kita-kita no, kapag ka nakadungog din yung kanta sa radyo. Tapos, aram ta sa kanta. Talagang sinusunuan ta yan. Sinasabayan. Yan po ang yasamuyang disenyo ka mga tugtugan digdi sa RGFM. Of course, to satisfy 100%. Hopefully, your listening pleasure. Kaya good morning sa mga may ginagawa po ngayon, ha? Especially yung mga hindi pa tapos or kasalukuyan sa kanilang mga household chores. Mga naglalaba. Ano pa ba? Naglilinis. Ang iba, busy na sa kusina, naghihimo. Baka may nagkukudkod dyan. May nagigiris kung mga Ricardo. O kung ano pa man dyan. Ang iba, gagatong na. Mapalumoy na ninyo karne. Ano man po ang sa pinagkakaabalahan sa puntong ini. Good morning po and thank you sa pagantabay sa RGFM. Sa mga barangay o mga banuaan na nag-fifiesta ko niyan. Anaram ko dyan sa may Alianza San Fernando. Garuwa fiesta man ngunyan, ano. So happy fiesta po sa Indo. And good morning din sa Chorus family kang Pamukid. Nakakuha kita ning bisitang parahinan nyo dyan sa Pamukid ang Chorus family. Dyan natin sa may Santa Cruz, ano. Sa may Santa Cruz, Pamukid, sa may crossing iyan. So good morning sa Chorus family. At syempre mga friendly drivers natin, yung mga kumakayod o kaya naman mga private vehicles ang kanilang minamaneho sa mga puntong ito. Good morning at ingat po sa ating pagmamaneho. Naway makarating tayo sa ating mga respective destinations ng safe and sound. Ngayon din yung mga nasa mga trabaho, yung mga may trabaho, may pasok ngayong araw ng Linggo. Good morning po sa inyo. Kumusta? And have a great day ahead. And syempre yung mga kararating pa lang sa kanilang mga tahanan galing sa pagsimba or pagsamba, magandang morning po. Again, ito po ang extra special ng RGFM 105.5 Radyo Guwapito.

0: RG Extra Special.
1: It's Kuya Carlo. Siram kang tugtog. Kupito.

RGFM 105.5 Radyo Guapito with 17 minutes bago mag-alas 11 na ng umaga. Oy, si Manay... Manay? Ah, si Manay Karen Daan na kapag luto na ka na sinigang. Buka na yan. Si Ram. Higop-higop ning sabaw, ano? Galing kay Ronald ang pagbati dyan sa Kalabanga Daan. Ayla kay Manay Karen. Salamat sa mga nakantabay po dyan sa Kalabanga. So RGFM 105.5 Extra Special. Kay Colleen, kay Daeng. Tama ba? I hope I read it right. And to Angel. Galing kay Junjun ang pagbati dyan naman sa Libmanan Camps Ward. Maraming salamat and good morning sa mga taga-Libmanan. Sa ating text line po ha, ito yung mga greetings sa ating text line via 0956-170-8212. Again, 0956-170-8212. Sa ating mga suki dyan sa Naga City People's Mall, good morning po sa indo. Kamusta, kamusta? Happy Sunday. And of course, happy listening sa RGFM 105.5. Hi to M Store. Ayun. To Francis and to Gerald. Galing kay Marge ng Kalabanga naman. Oy, good morning man sa mga taga Kalabanga. Kumusta po kamo? Maraming maraming thank you ha sa pagantabay. Sabi man ni Joseph, gagayan po na kantugtugan. Inutro niya pa, si Ram kantugtug. Salamat Joseph, pero mas magaling ko ta Joseph kung sinabi mo kunya on sa inyo kunya nagantabay, ano? Anyway, Joseph, kung taga sa inka man, good morning sa iyo mo and sa family mo. Maraming maraming thank you for listening and appreciating those our songs, of course. And to Elaine, to Sophie and Aryan, galing kay Raymond, happy birthday daw kay Ace. Diyan naman yan sa San Felipe, Naga City. Good morning sa mga taga San Felipe. Maraming maraming thank you. In the meantime, 15 minutes bago mag-alas 11 ng umaga, diretso tayo sa ating nagagandahang tugtugan. Ito po ang extra special ng RGFM 105.5 Radyo Guapito kasama ang inyong weekend buddy, si Kuya Carlo.

0: I love you.
1: Yan ang tugtugan. Kopito.

Got something from Joey Ayala and bagong dumad with karaniwang tao. Good morning sa mga karaniwang tao dyan. Lahat naman tayo ay karaniwang tao. Anyway, 13 minutes na makalipas ang alas 11 ng umaga and we are on the final stretch ng ating programa. Sa ating programang extra special dito po sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good morning kay Joseph, kay Sheila and Tin. Or Tina, ayan. Nang Lupi, San Fernando. Ayan, nakatutok ko sila ngayon. Maraming salamat. Kumusta sa mga taga San Fernando? Mga taga-pamukid, lalong-lalong nasa Enciso and kina Sir Okbian dyan sa may sa pamukid, ano? Sa Irinutan kayong housing dyan. May Imperial. Ayan. Good morning po. And happy listening. Sa Harjulin family man dyan sa Del Rosario and Olvido family dyan sa Zone 4 kayong Del Rosario na nakatutok po sa Satuya. Good morning po sa Hindo. Siyempre sa mga taga San Isidro Pamplona. Sa Sarsilia family, kinapay Edi Permi naka-tune yan dyan na aagihan ko. Ay kagawad Jake Adolfo. Good morning. Kagawad Ruena Montañas and kagawad Rifarial. Siyempre kay Tito Bats. Nanamalo ang barangay kagawad. Good morning man sa Fortaleza family. Hi to Sophie, to Aryan, and to Raymond. Galing kay Manuel ang pagbate. Diyan naman sa Libanon. Good morning. Romy and Marlene. Also, happy birthday daw kay Alvin. Galing kay Debbie ang pagbate. Diyan sa Karangkang sa Magarao. Good morning sa mga taga Karangkang sa Magarao. At lahat ng members ng Central Bicol Regional Football Association headed by our President Virgil Imperial. Good morning sa lahat ng mga members. Happy fiesta sa mga taga Punong Magarao. Uy! Happy fiesta po sa mga taga Punong Magarao. Kumusta po? Ang tagalagang Mayo, sarabay-sabay ang mga fiestahan. Ano? Wala to ang mga fiestahan. Kaya wala to man ang higado, ang mga bistig dyan, ano pa, kaldereta, imbutido, kung ano-ano pa. Ayan, so happy fiesta po sa mga nag-celebrate kang kafiestaan kan sa indang patron kan sa indang mga barangay. 15 minutes after 11, diretso tayo sa ating tugdugan dito po sa extra special ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

lost as a child. RGFM 105.5 Radyo Guapito with 18 minutes na lang bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. At sa mga oras na to ay pansamantalang magpapaalam si Kuya Carlo. At ako'y magbabalik mamayang alas 3 hanggang alas 5 para sa ating Sunday Cell Trip, kung saan ay makakasama naman natin yung mga foreign bands naman dyan. There is a change. Kaya maraming salamat sa mga umantabay po sa atin magmula po kanina. At syempre sumabay sa ating tugtugan and na LSS at ano pa ba. Kailangan kaya uso ko niyan itong nagre-record, di ba? Kapanahon, kapag gusto mo ang sarong kanta, tapos ang cassette player mo, iguaning laganan niya tape, itong cassette tape baga, may deck B, ang sarong deck ka yan, iguang itong may record button. Kanto pwede mong i-record ang mga madadog mong paboritong kanta, as long as igwa ka lang ng blank tape. Pero ngayon dahil ang uso, ano. So, ayan. Again, maraming thank you. In other words, sa mga naka-appreciate po kan sa mo yung mga tugtugan, magpun pa kasubago hasta sa mga oras na ini. Don't worry kasi ang masunod sa kuya, talaga naman mga tugtugan to the max pa. Nasa indo po talaga nga kagigiliwan. And talaga nga, there's no reason para maglipat ng station. Again, maraming thank you, Kuya Carlo, saying goodbye for now. Happy lunchtime po. And have a great day ahead. Shalom, everyone.

Noong kumakanta pa ako sa Olongga po, merong isang babae doon na nakatrabaho sa isang nightclub na nakapagkwento sa akin tungkol sa kanyang buhay. Kung bakit na niya pinasok yung ganung klaseng trabaho. Malungkot yung kanyang kwento eh. Para bang yung mga nababasa natin sa comics. Napayak pa nga siya eh. Hindi niya alam, ginawa ko siya ng isang kanta. At kung naririnig niya ako ngayon, ito'y para sa kanya.

0: BMEG Integra 3000 Plus, mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus, iba ang laking Integra.
1: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Time already.

0: ating draw machine, the first winning number sa number 20. Number 20, numero 20. Muli, babalik po natin ang ball number 20 para sa pagpili ng second winning number. Time ready.
1: Time ready.

RG FM 105.5 Radio Guapito. Got something from Alanis Morissette with Ironic. Back in the 90s. Oras natin, 14 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Welcome to the program, Sunday Sound Trip. Of course, Kuya Carlo, and kasama natin yung mga foreign bands. Alas 3 hanggang alas 5 tayo ngayong araw ng Sunday. Good afternoon and happy listening po sa mga nakatutok na Radyo Babad at patuloy na nag-i-enjoy sa ating mga tugtugan. Maraming salamat po. So all you have to do is sit back, relax, at akong bahala sa ating nagagandahang tugtugan. Sunday Soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito. Live text line 0956-170-8212. Again, that's 0956-170-8212.

O kaya naman nakaupo habang nakataas ang dalawang paa. Nagbimerienda. Whatever we are doing right now, I hope at napi-please or nasa-satisfy namin ang inyong listening pleasure. All our hits. Once again, ito po ang Sunday Sound Trip. Sa mga nagtatanong, ang tugtugan po natin ay mga foreign bands. Sunday Sound Trip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

got something from Edwin McCain with the I'll Be. With 18 minutes bago mag-alasingko ng hapon. Pero bago tayo magpaalam, wish natin ng good luck ang 1,789 takers sa buong Region 5. Especially sa DepEd Region 5 Bicol, yung mga magte-take po ng NASH or yung National Assessment Survey for Heads. Yung mga aspiring na maging school head or principal. Ayan. So, I'd like to personally extend my luck sa lahat ng mga takers, ano? Especially sa aming school head, si Sir Eric Okbian. Good luck sa iyo, sir. And sa lahat ng mga takers, ano, kang NASH dyan sa Samuyang District, sa Pamplona District. Yan. Dito lang araram kung sa Irisay, si Kay Riba, kasarabay ni Sir Okbian, ano. Pero sa gabos na mga take, sa gabos ng mga aspiring school heads sa buong Region 5, ang assessment site, actually there are five assessment site, ano, sa Legazpi, sa Tabaco, digdi sa Kamsurdua, actually dyan sa Nabua National High School and digdi sa Kamhay, and sa Masbati man doon sa Mobo National High School. So itong mga assessment sites for NASH sa entirong Region 5. Ayan, si Ringman ang magpaabot ng good luck. Halik sa satuyang DepEd Region 5 Director Sir Dr. Gilbert Sadsad and ARD Director, or yes, ARD Bibiano Centillas. Ayan. So good luck po sa 1,789 takers kang 2025 NASH Batch 2. 2025 para kang nakalagig din. So good luck po. Alright? So that's it. So good luck, especially kay Sir Eric Okbian. Kay Del Rosario National High School sa Pamplona. Maraming thank you sa umantabay po sa atin. At ayun. Sana satisfy namin ang inyong listening pleasure. But don't worry guys, don't you ever dare to touch those dials of your radio sets. Sapagkat after ng ating programa, ay siya namang walang humpay na tugtugan na kung saan mapapasay niyo po ang Dance of the 80s. Dire-diretso po yan ha, kaya walang lipatan. Ito lamang po yan sa RGFM 105.5 Radyo Guapito, Kuya Carlo. Magbabalik next Saturday and Sunday. Lama po sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Maraming salamat. Shalom!

0: Radio Guapito.
1: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Kuapito. 105.5.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe, mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
0: 105.5. We are Naga City's coolest radio.
6: Cool 105.5.
0: Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapi.

0: Calle Guajapito.
1: 105.5
0: RG Good Night Hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Paoliniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!

0: Radio Guapito.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
1: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's Lechon Manok, Lechon Sisig, Lechon Paksiw, Special Dinuguan, and Laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola. Ano man?

Rádio Guarapito. Good night, Hit.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Relaxing favorites. Radyo Guapito. 105.5.
2: RG Good Night Hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ang mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos, sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
2: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
4: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranilang sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakateras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katulang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
0: RGFM Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. RG Good Night Hits.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Hi, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Barainaga po. Aldaw na Lunes na naman kita ngunyan. Petsa 18 na kan bulan na Mayo 2026. Sagari din po ang programang Asintado Buena Mano. Ang programang Buena Mano mahatod sa doon mga informasyon sa amay na pagka-morning. Marainaga po.
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon-bangon na!
0: Bangon na sa mga mahihigos. Mahihigos na mga amay nagmamata. Naghahanap buhay. Yan ang masakit, ano? Pag ikada ang breadwinner. Dawa, ituturog mo pa, mamata ka, alanganin. Ha? Ang breadwinner da, ang papel niya, bako pong papel dihapon, bako pong papel diliha. Ang papel niya, yun na magmantinir, magdisponir, mag-abonir. Aram nindo ko na nung abonir, ha? Mag-abono. Mantinir, sustinir, disponer. Kaya amay pa nagtatayod, ha? Sa mga yao dyan sa market, lalo na. Baka para sira, mga para uma, mga tricycle drivers, padjack drivers, good morning! Baray na aga po, sendo ka po sa mga amay nagmatangon yan. Init-inot si Ma'am Sinaida Rivero Salazar sa Nyosa. Diyan sa San Agustin, Pili, si Travis Shandale Anastasio sa kanaman, amay man. Depe kita natukaw sa trono, sinda iya o natulos. Good morning kay anini Just for Reels. Pwede po pasabi sa Kasori Kudos, may upong kuryente digdi sa San Felipe Zone 2 sa Aeroville. Uy, Kasori ko. Pwede ang kuryente sa Zone 2 kan Aeroville Subdivision sa San Felipe Zone 2. Yalin Sagala, good morning. Matanaman dyan sa Santa Rosa, Laguna. Good morning man kay Maricel Raquel. Duman sa abroad, na pirming maugmahon mag-TikTok. Pero nagdurugo ang puso. Pa-shoutout na sa iyang mama si Araceli Raquel dyan sa Santo Niño, Bula. Mama, I love you. Permimista ka ng maray. And sa mga aki ko dyan sa Naga, ingat ka mo, gabos. Love ko ka mo. Wow. Yan ang nahali sarong ina na nagsusumikap sa abroad. Magsakripisyo, magpuyat, magpagal para lang siya future kan sa iyang pamilya, no? Hanga kita di kay Maricel sa paghahanap buhay. Dawa na nga ni kayan. Sabi sa kanta, nagdurugo ang puso. Relax ka lang, sir. Relax ka lang. Jesus and Alfon Caroche, good morning. Ibascones Vicky and Raymond Iglas. Nakaantabay dyan sa Saudi Arabia. Good morning sa mga taga-Saudi, mga kababayan ta. Sa mga taga-United Arab Emirates, si Mark Saludes. At amay man, mahanap buhay ngunyan. Si Mark Bustamante de Los Santos. Thank you, Lord. Gabos na pangadyong ko para sa ikakaray kang kagabsan. Ay, very good naman. Very good. Kay JBC Bayrante, good morning. Kay Joseph Conde Mancera. Marcial Vasquez Buesa Jr. Si Edang Kalan Matanaman dyan sa Isidro Pili. Good morning. Erwin Ilagan Sambo. Buenos dias, amigo. And Kibikulana Ini, happy Monday, Sir Ed, sa gabos ng mga taga-Bicol. Hali, Kibikulana Ini na nasa Saudi ka, no? Saudi o UAE? Yan mga amay ta, mga kapartner, sa pagkaaga. Antabayan doon at yan ang mga headlines kan mga barata sa lado nasyonal, sa barata sa lado lokal. Mga mainit na update kan mga pangyayari. Alagad ang tiskihan, alapaaram na tulos ang market update sa amay na pagkaaga.
2: Sa amay na pagkaaga, mga presyo nin para kalon aramunta sa Market Update.
0: Nasa linya si Roy Ranoco.
3: Asintado Live Report.
0: Roy, morning.
4: Morning. Bupitong Ed, good morning sa tuwing mga parantabay. Ang premium niyan, pakwan, 20 na sana ang sarong kilo.
0: Sen yan, ta, sa pigagihan ko baga 40 pa.
4: Iyo, digdi sa may kuyan, San Isidro, pakalampas eskulahan, bago mag-abot sa eskulang pa Kalabanga, may nanumpungan kitang 20 pesos ang sarong kilo.
0: San Isidro, Kalabanga.
4: San Isidro, Magarao.
0: Ah, San Isidro, Magarao. Oo. Okay.
4: At ang sabi ko yan, si ano to, 2 hektarya ko ngayong tanom, abo ngayong kong maloko na kan. Igwa pala mga parako aning ano, pakwan, mga tinweller, dahil na pigbabalik ang bayad.
0: Ah, pigaangkat na. Pigaangkat.
4: O, pigaangkat man nahali sa, halik sa Metro Manila, alagad, budol naman style, tutugaan ka.
0: Ay, naku, pambihira man.
4: Tutugaan ka, tapos dahil ka na babalikan.
0: Nagpagal-pagal na nagastos na magpara tanom kayang pakwan.
4: Yun ang reklamo kang nagkakapilang mga nakuananin ko yan, ano, pakwan dyan sa may portion kang kasuray.
0: Uh-huh.
4: Ining digdi, naon dyan sa picture, baka nag-sin ini pig ko yan, ini pig ano po gani pig kuan ay pig ano pig tinlaan niya na lang digdi sa may tungod kan ko yan kan residensya ninda ta baka ngaya madali man kita ning mabudol ano ta matindi pala an ko yan ang transaksyonan sa pakwan. Aroon ka itong istorya ko sa emo ki Kuyan, ki Police Lieutenant Colonel Borromeo dyan sa Bumbun. May tanong man siya. Alagad gusto, hagado na sana. Gusto, ano to, 8 pesos ang sarong kilo.
0: Pambihira man. Tapos ipapabakal, 45.
4: Dahil 80 naman sa Manila, 60.
0: Sa Manila, dadarahon.
4: Iyo.
0: Pambihira man.
4: Ay, nakapag-diskusyonan dahil siya. Dahil nga, ang kamusta na nga, gusto mabuhay.
0: Pinutukan mo ko taangantig.
4: kamusta na gustong mabuhay, sabi ni Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo. Maray na aga pala, kikuyan, kikagawad June... triple dyan sa kuyan sa Kamuning, Kalabanga.
0: Amay nag-antabay.
4: Oo. Ki June triple Bukiho Buela. Yan. Nag-antabay dahil siya kunyan. Nag-kuyan sa to, nag-missed. Salamat sa pag-antabay. So, yun eh. Digdi sa may portion kan ano ni nag yan iba di man nga pwede maka kuyan makapababa nin presyo ta si bakal mi ngaya mahal digdi may mga tinda digdi sa may diyan sa may portion kan Magarao na nakapaskil pa 40 an sarong kilo. An sabi ninda matumal nga lugod sa muta dumana na sa kuyan dumana sa Isidro nagdadalagan ta 20 pesos sa an sarong kilo. Ikukumpura mo ngayon digdi sa 40, may 45 ang sarong kilo. So ini, medyo talagang mamurumundo sa may mga tanom ning pakwan. Alaga di Guaman, kuyan, naka siruswerte na pagbiyahe, walat na ang kwarta. Ano, pagbiyahe kan tinwiler, kuya na, nin yao na, pigya, walat na ang kwarta sa may sa diri. Yun ang magayon na ano na, transaksyonan. Pero itong tutugaan ka, sige nga, i-kunsay na ipapadala ang kuyan.
0: Bari lamang ganyan, Roy, kung bistado mo, eh kung mga dayo sa naman, mga nagtatrapin.
4: Iyo, mga biyahiro nga ni.
0: Oo.
4: Pigya dayo sinda dyan sa may portion kan kasuray, tanganing mag-angkat magbakal. Ini palan tabi guwapitong Ed. Ito ning mga nag-deliver igdining ko yan, mga batag hali duman sa kuyan Metro Manila. Tapos nadiritso na digdi sa may portion kan kasuray, nabakal na maning mga kuyan ano pakwan lagad an problema mayong kapital. Tutuga ang kasana. Hirak man kan si mga ano pag gati na bakalan nin kuyan nin mga pakwa na sa kunyan naghahalat pagilari kun babayadan uday. Pero digdi sa merkado publiko kan syud ni naga mga presyo kan mga gulay ang sayuti 45 an sarong kilo, carrots 160, tapos may 120, ining repulyo may 60 an sarong kilo, may 70, depende sa klase. Ining pichay 50, patatas 70, ining sili 360 an sarong kilo, may depende ano, may mahal ang celery 140 an sarong kilo, kan celery ining digdi sa may portion kan kuyan kan third floor kan merkado publiko. Ining beans bagyo beans ano 140 an sarong kilo, may ang pipino 70 to 60, depende may local man na pipino ano ang gusto sabihin igdi mga tanong igdi sa
0: ano barbarato pag local
4: ang local barbarato 50 ining pipino sanggatos itong kuyan may pipino ang pala na ano ni ano pag kini inong hali duman sa bagyo mahal-mahal ano may 60 may sanggatos may 200 an sarong kilo radis panghalo sa sira 70 an sarong kilo ining kamatis kuya na sana 20 an sarong kilo laya 140 an sarong kilo ang labuyo medyo malmahal ano an sarong kilo 440 an sarong kilo ang bawang 320 may 340 tapos may 470 depende sa klase ang kuya ano an bawang ang sibulyas 20 na sala ang 1/4 kan sibulyas ang sasabihon barato na dagsa na an sibulyas digdi sa kuyan ano merkado publiko kan Sudedinaga nagpaparehas ay daimanta ang kilo kan kuyan kamatis 20 an sarong kilo so may mga nahilingay kita sa likod na dumambaga sa basurahan pigya agihan ko grabe an tambak na kamatis siguro si mga kuyan na to mga ano ang pag gani mga na. Reject si mga ragok na I'm ako ang ragok pala sira kuya na medyo naglalapa na ang kamatis so ayan na an kuya nigdi oy kumusta pala ki ki sa kuya na no sa ano pa Lucky Star trading ki guwapitong presko perming nagantabay sa Radyo Guwapito. Yan sa tuwing informasyon, Royeran ako.
3: Asintado Live Report.
0: Salamat, Troy Ranoco. Marinaga sa mga amay na kaantabay sa tuya. Ngunyan, si Barry Sarasa, si Arlene Leona Perez. Good morning. Diyan sa Amerika, nakaantabay naman si Efren Rimpula. Good morning, friend. Sabi niya, from San Francisco, California, oras digdi 1:15 p.m. May 17, nagpapod si President Trump ni National Prayer sa Washington, D.C. Rededication 250 years from 1776 to 2006, 250 years United States of America. So, nag-report na naman si Efren, ano? Gibuon na naging correspondent si Efren dyan sa Amerika. Ano pa rin, ha? Ikaw ng correspondent, kaya nag-report siya kanman nangyari naman sa Amerika, ano? Ang correspondent naman sa London, si Lauren Santa Maria. Sa United Arab Emirates, mayo pa, saka sa Saudi. Good morning, kay Ed Aspigubat, dyan sa Amerika, na dahil kita pirmi piglilingawan, ha? Maski anong mangyari. Dahil kita piglilingawan ni Ed Aspigubat, may padara na naman da. Pambihira. Ano, salamat. Thank you. Bye, friend. Kay Chris Cañaria Palgara, good morning. Kay Maria Erma Rosales Abindanyo. Kay Nicolas Andes, si Alex Alexis, and si Just For Reals. Bayong kuryente daa sa Aerobil San Felipe, dahil lamang daa nagpaisi ang Kasoriko. Good morning. Alas 4:23 na. Nasilin naman si Larry Javier Bicolan.
3: Asintado. Live report.
0: Good morning.
5: Ed Marinaga, asin maste yung mga parantabay. Liwat na nabubuhay ngunyang kan, na pinagbubuhay ngunyang kan,

0: boundary verification, kandihiti mong boundary consent ng manuhan sa katayid na munisipyo pambumbuna si Mang Calinderos sa siyudad ni Naga. Susok sa historical data as si Mang Kanagdadani ng technical description as in mga dokumentos manunungod sa original as man susunod na boundaries ng Kalabanga. Magigurunduman ang isyo sa tertiary ng Kalabanga as man kang bumbun pati man kang siyudad ni Naga. Nagmakot kan magpaluwas ng survey ang sarungay sa kang gobyerno na ang lindiras kang Kalabanga na takasan as man awalawad na o na inaan yung awalawad na kantidad ng hektaryas ng daga. Aga. Napigasagi kay ito sa administrasyon ng dating alkalde Eduardo Severo, dakulang marayan kabawasan kansukul sa pagkadakulang kang banuaan sa computation kan internal revenue allotment ko era. Kung kinakaipunan issue sa territorial dispute, dapat nabuhayon, tanganing maladok ang berdadirong kasukuhanan sa manungkot sa tunay sa manlihitimong lindiros ang Kalabanga as na may 48 barangay sa Pultanan Kamumbun as in man kan siyudad ng Naga. Yan ay sa kuyang inisyal na informasyon, Barreta, sa Asintado Benamano, Lariavier, Bicolano.
1: Asintado Live Report.
2: Salamat, Larry Javier, sa mga headlines kasi mga barata ngunya na aldaw. Sa mga barata sa lado nasyonal, Senate President Cayetano nag-asigurar na ngunya na aldaw pwede mag-convene na tulos bilang impeachment court ang Senado para tukaroon na amay ang banunungod sa impeachment articles, pagpapalaya sa poder kay Sara Duterte o paglitis sa iya. Di makadakol po ang day nagtutubod sa taramo ni Cayetano. Grabe po ang batikos kay Cayetano ngun yan. Ha? Pagkatapos kay itong drama duman sa Senado na iguang portukan ng Badil. Eh ako daw talagang nauuyam akong gusto di kay Cayetano eh. Kamo, anong masabi nito kay Cayetano? Ha? Kahit itong nangyari kan sarong aldaw na natutuo lang, ako untang katotohanan, pinadulag si Bato de la Rosa. Si Senador Bato de la Rosa. Yan ang katotohanan kayo. Hindi na magparaburulahan. Ay nako talaga. Ano ba yung details kayo sa iba pang headlines yung mga barata ngunyan? Bagong abogado ni Presidente Duterte naman sa The Hague, Netherlands, sa ICC. Naghihirit na liwat na ang i-examine kan doktor ang salud kan dating Presidente kang Pilipinas. Taday-day ni kaya nang magtindog sa trial. Baan mga abogado niya eh. Bagong abogado naman ni Digong, pirang million dollars na naman daw kanyang bayad ha. Si dati niyang abogado na naglayas na, si Nicholas Kaufman, naka more than 2 billion itong bayad sa iya. Mga bilyonaryo mga Duterte, kaya grabe saginsagin na maidang kwarta, tios. Iniling bagong abogado na naman, naghihirit na ini mga delaying tactics na naman. Ini. Ay dapat niya igwa pa mga independent mga doktor. Diba, examine kidigong kung kaya pa niyang mag-attender sa trial. O kung day man niya, paluwasun na. Sabi mong pasali, ano? Ay, nako talaga, oh. Iba pang headlines, ito yung mga barata sa lado nasyonal. Day pa maaraman kung hain mo niya nagtatago-tago si Bato de la Rosa. Ini pagkatapos na magdulag duman sa Senado habang siya nasa iraram kang poder kang Senado,

0: dagdulag ning maagahon at yan ang iba pang details kayan ta iguanada ang initial info kung sa ini nagtatago-tago. Oratyan, babalikan ta ang mga headlines sa mga baratang unya na amay na paggaga. Alas 4.29 na. Standby sa ito yung mga shoutout sa mga parantabay ta amay. Babalikan ta kamo.
1: Radyo Guam.

0: sarap.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito po'y mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o Reverse Osmosis System para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or Sewage Treatment Plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 4:35 na. Good morning sa mga amay nagmata na katutok ko niyan sa Asintado Buwan ng Mano. Mga amay nagbungkaras ko niyan na pagkakapi-kapi na sa mga oras na ni. Si Sheila Rakadag. Good morning, Sir Ed. Shout out sa ka... Anong off ko? Hindi ko maintindihan. The Solid Waste Management Office. Ah, mga ka-office mate niya. Ka-office mate niya sa Solid Waste Management Office or is WMO. Maratana, tamay flag ceremony. Uy, bango na ka mo. Pukawan amay. Salamat. God bless po. Sabi ni Sheila Rakadag. Good morning, Ma'am Sheila. Oh, amay da ka mo ha. Kilinli Labing, good morning from Kuwait. Takaantabay, duman sa Kuwait. Shoutout sa pamilya Labing Kansabang Kalabanga Kamarisur. Lalo na po kay Mama Pising Labing. Siguro very loving ini si, ano ni, Kilinlin, ano? Linlin, labing-labing talaga. Si Flor Decina, good morning from Taguig. Si Art San Jose Marinaga, si Red Bayo na po ni Namaskadit na bulos ang tubig. Sa MNW, di sa barangay population gain sa Kamsur. Pati dyan sa Abilia, Sabang, mayang tubig. Ano, ano na yan, MNWD, paki-action man tabi. Ha? Oral daw na sana, Burubangi, mayang bulos ang tubig. Dyan sa lugar yan, Sabang, Abilia, pati dyan sa may parte kang Gainsa. Mata naman si Ma'am Merly de Silio El Cartibidad, sa kasi boy, perbing nakatutok sa Asintado sa radio. Magandang report, hali kay Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
1: Ben, morning.
3: Hi, good morning. Good morning sa kabasyado mga parantabay. At yan itong pinakabilog na barata din sa may biskas. Itong...
1: Itong Nakuanggadan.
3: Nakuanggadan.
1: Mm-hmm.
3: Pero ano ito, mamundoy ni para dyan sa nasambitang ekwilaan. At ito yung mga informasyon na nakuha ko kasi Banggi, garoon yung third year.
1: Estudyante mismo kang Biscas?
3: Mahibanlinaw kung estudyante man lang kang Biscas.
1: Uh-huh.
3: Although si mga ano ito, may mga pero yun pinagsususpitsaran. Mm-hmm. Diyan sa nasambit ng ispilahan. May mga kurso na nga ninyo. Third year, ito taga dyan lang sa may Tarong Street diyan sa Barangay Peña Francia.
1: Mm-hmm.
3: Timagurang, pati rin na dyan sa opisina ang Naga City Police Office, particularmente sa Police Station number 3. Nakipag-coordinate naman sa ano to sa opisina ni Police Captain Antonio Bresa, ang station commander sa nasa bitang police station. Dito sa Salagan Sudan Gang Naga. Pinag-aaram na lang kung ano pa sa mga naging posible motibo kani kung ibang foul play,
1: mm-hmm,
3: self-inflicted kung nahulog o naglukso. Accident ba yung nahulog? Kaya tigto yun na paglukso.
1: Babae, lalaki?
3: Lalaki?
1: Mm-hmm.
3: Oo. Atensi, kompleto kayo na yun. Tapos pinag-follow sa ka to Sanggi. Ang kurso, digital animation.
1: Mm.
3: Sarong lalaki, third year. Sabi kang ina. Agad yan sa ano to? Sarong street, hindi sa loob kang sulit kang naga. So, yan ang ano to, pinag-follow na itong kasabanggi sa medyo madaling ang ano to. Graduation eh, pa ang ibang kolehiyo eh, patapos mag ano to ah, mag-graduar. Mag-conducer kasi ng graduation ceremony. So, yan ang follow-up niya to Ed. Initial, pero at siyan, si kakumplituhan ka ni lalo kang Philippine National Police. Diyan sa nasa bitang na-discovering persona sa laog kang biskas sa tungod kang engineering building kang nasa bitang kailahan. Yan, tapos nato sa ibang informasyon, karoon yan ang ano to, ang binabantayan ang kadakla ng mga nakatutupo niya sa Senado. O ano, magiging kapuntakin ngayon yung tabi at ano. Ang itong convert na sa impeachment court kung managos.
1: Mm-hmm.
3: Sabi ba gani ang Senate President sa controversial ko niyan? Ba naman nga, kung mayo na magkontra at ba na mag-question sa rules ng impeachment trial, dir-dir-dir siya na ini.
1: Dahil daw kutubod kayo, tataramo na naman ni Caldero. Ay.
3: Ah, kaya mga talaga ni ano ta? Kaya na ni. Ang magawin ka talaga ni. Bako lang sa kuya, pero sa clamor mo niyan ka sa ang publiko, and kung iguan yung pagmakulong siya sa institusyon, ano na lang, ilig na.
1: Basahon mo mga comment gabos na mga post dapat na lumayas na sa Senado si Senate President na bagong Cayetano.
3: Mm-hmm.
1: Grabe, nawaran na yung integridad ng yan, credibility ang Senado.
3: Mayo ng ano to. Nawara talaga. Lagi mong kangingiritan.
1: Para ipakita mga panahon ni Senador Rocco, Joker Arroyo, sepe ito mga tanda mo mga senador, matanda ako nga kaya ni.
3: Ay, kada ko yan.
1: Bito Salunga.
3: Blas Ople.
1: Blas Ople, Nene Pimentel.
3: Nene Pimentel.
1: Mga
3: Rene Sagisag.
1: Pandiurang talaga mga senador. Ngunyan mga senador, mga inutil.
3: Rene Sagisag.
1: Sa Rene Sagisag yan, oo.
3: Oh. Tatad.
1: Yan, Tatad, taga Katanduanes.
3: Oo. Oh. Ay, ito sa pag nag Meriam Defensor Santiago,
1: pinag-alitin
3: dyan.
1: Mm-hmm.
3: Talagang ano kaya dyan? Si Kuya Plavier.
1: Yan, oo. Let's do it.
3: Ito, kaya lang ito, salit-salit lang, pero matagumid ito.
1: Mm-hmm.
3: Ito, na ano yan, talagang ano, tatandaan mo ang mga senador. Kasi pag nag-plati ka, ako kang nasa kolehiyo ako, may tig-record ako ng tabi na speech kang sarong senador ito.
1: Mm-hmm.
3: Although yun mga aki baka ang iba dyan, Wigberto Tanyada.
1: Yan, oo.
3: Mga Tanyada. Tig-record ko ang speech ka yan, Raul Banglapos.
1: Tano, pig-aarog-arog mo man.
3: Pig-aarog ko ang tulo.
1: Ah, okay. May plano ka man pala maging senador, ano?
3: Kaya isa ano kay maganda sa eskwela.
1: Kaipuhan yan. Oo.
3: Nakuha ko kaya ito ng guidance kung ano paano ang siyempre mamahal ko tuklog. Pero naghahan pa na ako kaya itong rise and fall intonation baga.
1: Oo.
3: Gayong dangugol.
1: Ayoyo.
3: Itong mo yan kaya iba naman. Mayo ka na makanamadadaw kaya itong mga speech na si Ninoy ang nagtataram. Baka man nahiling mga yung sinadong araw na kayo mag-plati ka.
1: Mm-hmm.
3: Oo. Itong saro nang sabi, hinahapot kong aram niya itong kwen. Sinabi na, nasa Bible.
1: Nasa Quran ngayon. Nag-iisip pa si Marcolita. Tapos, ang sinasabi ko anya, itong section ganito, nasa Quran nga anya yan. Kasi kung hindi ka, hindi mo alam ang sagot, magtanong ka.
3: Marunong. Filosofo
1: baga? Ano na klase niya? Tapos yun, magiging chairman kang Committee on Basic Education sa Senado, si Robin Padilla?
3: Ay, hindi. Sabi ba ni Robin? Basic nga yan?
1: Oh. Committee on Basic Education.
3: Para kaya sa education?
1: Para basic lang. Oh. Oh.
3: Kaya alam na kulaon lang ko yan, komplikado ang sektor ng edukasyon.
1: Ay, tapos ang magiging chairman kang Committee on Basic Education, dahil nga nakatapos.
3: Oo, no, okay. Makuman yan, ano to. Makuman yan yung sukula na ako. Pero, dapat ko sana, ano yan, from the very start, nahilingan siya. Pakapuan pa sana, nahilingan siya ng ano to. Nahilingan siya ng tibay sa ano to, pag-isip, pag-plano. Puro baga pakiki buntulan ng ansyas ba ganyan.
1: Gusto ba kayo pagbuntulan, kikiko, panggilinan?
3: Pero gusto sila niya itong ano to, ang apod ganyan, batas ng lansangan ang
1: garo mo kanto boy.
3: Garo action star siya. Action star. Utong is taro action star na ilang behave lang. Pinadurli ko lapin, behave lang. Nainot pa tayong action star. Dahil nga para hero sa nga. Mas maraway ni nga ni baga sabi Ed. O si Senador Lito Lapid, aminado man, kulang ang tayang
1: inadala. Pero nakulon ang naipasar kaya na batas. Dahil pati nagaparagirong lang.
3: Dahil nagpaparagirong, pero ano to?
1: Oo.
3: Kamperang term na kayan. Kaya para karantsawa na dahil ng ganito. Pero bako siyang pasaway.
1: Iyo. Dawa sabi mong pang si Lito Lapid niya, Senador Lito Lapid, chairman kang Committee de Silencio, pero kadako lang nagiginibuhan.
3: Oo. Kaya man nangangahulugan kaya na maribu ka sa chamber. Maribu ka dyan sa...
1: Garo kasi Marcolita.
3: Upa, pakatibay ka na. Ang iba, tadakol camera sa loob kang ano to, ano yan, saka ano pati dyan, may mga sa Senado, may media bureau mga dyan ang kanang senador.
1: Oo.
3: Hiring mo dyan sa television, sa ilang manggot. kung sisabi ka para interview, o yun yan, ang ano do, iba ni grupo. Ito mag, iyo baga, maray baga ka ito ang, akala mo bisado mo ng senador. Si Ramon Magsaysay Jr.
1: Iyo, iyo.
3: Talo na interview ito. Hindi, lamang ito na interview. Pero magkayo ng programa ka ito, isabi ka para interview. O ito, nakakulong ko niya. Ramon Bung Revilla. Iyan, magka para turo yan. Pero interview. Pero anyway, yung ganyan talaga, babantayan ko niyan. Defining moment ini para sa Senado. Pagbati na magayon accomplishment, whether or not ano to, Kikaitano, Senador Kaitano, ang pagiling sa iyak ng publiko, iba, sa imbis na mapamaray, nagparataram po sabi, kung ano alam yung parataram sa social media, okay, sa iyo man itong ano to, magapahayag. So, itong nangyari dumangki pa to, si Purutukan, tapos naghahagad siya ng malagay nangungumusta sa muya kung okay kami digdiyo. May mga ngumusta sa nagkarakan baga tinda duman. Huwag mga pangalit.
1: Yan ang under attack na sinasabi. Aram ko nung sinasabi ni Senador Cayetano, the Senate was under attack.
3: Pag under attack, city mill na pulis nasa baba.
1: Ito, ang sabi ng komento, dahil ngayon, pag nakapwisto na baga ngayon ang kakanon, minsan ma-joke ngayon, attack!
3: Mga
1: karakan. Under attack ng karakanan.
3: Pero yan, ano to? Payo na gano'n talaga. Matisay na ano to? Payo, bilim tayo na gano'n to. Pilipino.
1: Na iba patubod kang drama ninda sa totoo lang.
3: Maski ano, ay kaya. Irakman kang ano to. Kung duman sa 13, kung igwa duman dahil nag-aaram na ano to, senador, ano to, makairak, makadamay sinda sa ano to.
1: Na, nabansa pang, nabansagan pang Judas 13. 13 Judas.
3: Kasi ang ano to, mayong ano to, mayong rason na makakakumbinser kang ginibuninda na dahil makakakorektar sa purutukan sa pag-iskap ni Bato. Nagliwas si Bato, nagkurutukan, nawara ang Bato. O, ito na.
1: Nag-iba na na si Bato at Robin. Bakong Batman and Robin na ha? Bato at Robin.
3: Bato at Robin.
1: Oo.
3: Ay, pwede, pwede.
1: Bago yan ha. Dati ka to, Batman and Robin. Ngunyan, Bato and Robin. Oto nagpatuyatoy na, sabi ni Robin Padilla. Si Beto nga na yung yan, 6 months din naglaog, nagsusildo. Ay, di iuman nga ang gibuhong ko.
3: Sabagay, ano sabi, pwede man.
1: Oh, di ba?
3: Di paglakan, laog sa kayan, January na.
1: Iyo, si Beto nga nagsusildo man niya. Staff niya, nagsusildo man. Nagagastos ang gobyerno 1 million a month.
3: Bayo man kaso pati si Robin.
1: Oh.
3: Mag-clip na lang siya. Pwede yan, pwede. Bira. Pag-arugan kaya.
1: Iyan, arog yan ka, palpal lang yan ang mga senador ta. Ay, ano, nako.
3: Ano, minsan, ano, sabi nga kayan, ang pagiging Pilipino, pero minsan, nakakainanakit man sa mga ordinaryong Pilipino na naglalapig doon tapos arog yan ang mga leader.
1: Minsan,
3: nagkumpig ni Depensahan yung DAP, nakapakanan sa mga mamamayang Pilipino. Pero makuman, ang pinidipensa ninda, tarong tao lang, asin ang sendang sa diring interest. Diba? Bako man itong sarong batas na makakapagian kang kabuhayan, pagbuhay ka mga Pilipino. Kundi, ako unin na sa day, napiritin lang ang ipaako sa mga Pilipino. And yung gamot kaya mayong relasyon sa impeachment proceedings. Pero mayong nagtutubod na ang gamot sa ini, puniktado na dapat dahil may impeach ang Vice Presidente dahil makatulan, dahil magpadagos ang pagdangog talaman sa Kongreso, sa lower house, ito ang desisyon. Kanyan, nasa Senado na ang sunod na desisyon. And either way, ang desisyon ni Natabi Ed, ang Pilipino aram naman, in-interese, maano ini, not guilty ang desisyon kang para naman kay Vice President Taranotan.
1: Sigurado yan.
3: Oo. Manaman magwenta, siyempre, alangan man along the way, nagparaigot-igot ka, mabago ka. Kaya nga ni, sabi pa ka, itong nasa minority niya, kontra lang kontra kita. Itong sarong senador, kontra lang.
1: Ang trabaho niya ng minority ay oppose and oppose and oppose. Pambihira niya ako niya. Ay, ano
3: kung
1: nang...
3: nagaring ko na naka, okay, sa may parte kang buhi, upos na ng upos niya.
1: Ang upos niya, kinakunso umoy.
3: Anakul niya, ang upos niya. Di ara minister ni, yan, upos niya. Anyway, yan akong dagdag na informasyon, kaya namin na pagkaga, ating kadigit na pag-edit lang dyan sa may issue mo niyan, top story mo niyan sa Lado Nasional, yan ang Senado. Alvin Machado, Asintado News.
2: Asintado! Live report!
1: Alamat, Pelvin. Play mo tayo ditong putin sa Senado. Magkakaigwa po nin, pwede siya magkaigwa mo niya na aga, ha? Ngunya na aldaw nin pag-ilihirgir aray nin bagong Senate President, magkakaigwa na agaray nin ko ngunya na aldaw, ha? Taan sabi kan mga senador, ha? Sa laog sa nanimpirang aldaw na pagtukaw ni Senador Cayetano, grabe na nabuntugan na kontrobersiya kang Senado. Ha? Makasupog sa enterong kinaban, barita kita sa enterong kinaban, nagkaroon ba itong grabing kapasluan sa poder, magkaiguan ng pagbabago sa liderato, tapos luminaog pa si Bato, na 6 months na nawara, by warrant of arrest ang ICC, tapos day man na dakop, nagkaigwa pang purutukan. Under attack da ang Senado. Pabihiro. Ah? Ang sabi po kan mga nasa darkulang eskwelahan sa Metro Manila, mga dean, mga professor, garugya kinakawatan kita kan mga senador tang ini. Daugunta po ang sarong dating dean kang UP, University of the Philippines, sa kuminto niya sa nangyari sa Senado ngunyan.
4: Pero seriously sa akin, yung mga nangyari from Monday to Thursday, nakakalungkot. Kasi parang ang ano, nilalaro tayo, 'di ba? At saka parang ang nangyayari, yung democracy is in peril, no? Kasi parang dahil may numero sila, nagkaroon tayo ng change of leadership, dahil nasa posisyon na sila, ginawa nila yung institusyon na shield para protektahan ang kanikanilang interes. Lalo na yung interes na ng isang senador na aarestuhin sana.
1: Iyan po ha, iyan na komento. Kadakol po ng mga dean, kanibibang eskwelahan, mga law professor, ang nagpahayag ng grabing pagbatikos digdig Cayetano sa kasatresing iba pang mga senador na nagkudita kay dating Senate President Tito Soto. At yan, antabayan po doon detalyes kayan sa mga development. Taigwagda ang mangyaring pagbaralasahan naman o kaya pagkudita sa aragawan ng poder duman sa Senado, pwede da ang simig subiri na ang maglaog bilang Senate President. Aramot ang report, Halik Karik Margi, Bara.
2: Asintado, live report.
1: Mar, good morning.
5: Sir Ed, marina pagkaaga sa Gabos, good morning man. Sa dagdagtang bareta, Sir Ed, formal ng pigtapos kan Sabado ang 13th Daruanak Summer Festival kan lokal na gobyerno kan Pasakaw. Ang bisita kan Sabado, si Aki ni Senator Lito Lapid. Si Mark Lapid, Sir Ed, ang naging bisita kan so Sabado bilang siya ang Chief Operating Officer kan Tourism. Kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or TIESA, Sir Ed.
1: Garuma kandidato gari ang senador.
5: Possibly, Sir Ed. Sa hiling ko, Sir Ed, ang ngunyan baga si Senator Lito Lapid, yaro ang pangaran, di siya nagpapara pulok-pulok. Sir Ed, mag-arog ang ibang mga senador. Ini si Mark Lapid, nagtataga-ikot. Pero bilang siguro siya ang general manager kanya, TIESA, Sir Ed, party kansa yung trabaho na sa tourism, mag-ikot sa mga sa nasyon na Sir Ed. Pigagad ni Mayor Ninyo Tayco na matabangan sinda aligdi sa ongoing na pagtrabaho kang itong circumferential road kan Pasakaw, Sir Ed, na maging dagdag ka dumanan kan mga turista diyan sa Banuan ni Pasakaw, Sir Ed, which is sigsabi ni Mark Lapid na matabang sinda ang kita na makapagdara ng proyekto dyan sa Banuan ng Pasakaw, Sir Ed. And kang Sabado, yun na to, ang sa pagsasarakan 13th Daruanak Summer Festival, duwang may mga paraful, Sir Ed, kadakon mga paraful ang Pasakaw, igwang maswerting duwa na nanggana ng Magayon na mountain bike. Brand new Magayon na mountain bike. Pigiling ko kang Sabado. Swerte. At talagang Magayon ha, Sir Ed, itong mountain bike. Nagpapasalamat itong duwang ito na nanggana ta sabi kang ninda, bako lang itong basta libangan ang pagbibisikleta, kundi kunyan na mahal ang gasolina, pwedeng maging alternatibong transportasyon, pang-exercise, and yanan, sa tabang sa salud pag nag-exercise, Sir Ed. Pwera ka yan, nakulpa ng nanggana ng 500 pesos by individual, ang nanggana ng 500 pesos, igaman 20 na nanggana ng 500 pesos plus 5 kilos of rice, igwang nanggana ng sinakong bagas, yan si mga pa-premium, Sir Ed, iba pa akan Sabado. Kaya gulpihon, sinag-aratindir, siguro nakadagdag ng paraful. Kaya din nagaharali si mga tao, matanga, banggina, Yaraong pa, Sir Ed, tinapos talaga ang event. Yung mga karantahan, mailihan, kanda Sabado, Sir Ed. So, yan. Itong sabi ni Mayor Tayco, pang sayang message, pig-recap niya sa mga nangyari sa Laogkan, Pirang Aldaw, o Walong Aldaw, Sir Ed, itong mga activities kanda 13th Naruanak Summer Festival. Nasabi nga ni, na tuyaw pa kahit to na tano tapig dagos pa ang Daruanak Festival Halawigon Dapati Lampasarumbulan, which is walong aldaw man lang si aktibidad, Sir Ed. And nakafocus ito yan sa kalinigan kang kapalibutan, kaya nagkaigwangan ni water clean up dive o pagrilinig sa rarom kang kadagatan, Sir Ed. And nagtaranong ni Bakawan, so yan si mga pira sa mga aktibidad na ginibungan dyan sa Banuan ni Pasakaw, Sir Ed. So yan, ang dagdagtang bareta dyan sa Banuan ni Pasakaw ay si ano pala, si Mark Lapid, dikumpara niya pa, Sir Ed, eh. Itong experience niya, kan siya, naging skate chairman pala ni si Mark Lapid, naging skate chairman, sa edad na 16, naging punong barangay, naging gobernador kang Pampanga. Pigitaw niyang tigkumpara niya sa Mayor Ninyo Tayco, at si Mayor Tayco, naging skate chairman man, naging gagawad kang barangay, naging municipal councilor, naging board member, hanggang sa naging alkalde kan Banuan ni Pasakaw, Sir Ed. Kaya garo na magkaparehas sinda and magkasabay sindang skate chairman kan skate chairman si Mark Lapid, skate chairman man si Mayor Ninyo Tayco kang panahon, Sir Ed. Siyan mo na ang dagdag na impormasyon. Alas 5:01 na, Rick Margibara.
2: Asintado Live Report.
1: Salamat, Rick Margibara. Antapayan at yan ang mga mainit na barata kang aldaw. Solicitor General, sinabihan ng Supreme Court na dapat ibasura na itong mga propetisyon sa Supreme Court kan abogado ni Bato de la Rosa sa warrant of arrest na pinag-issue kang ICC. Presyo kan krudo asin gasuila pati kerosin, malangkaw na naman ngunya na simana. Ang iba pang details kayan sa mga barata sa Lando National Urachan, babalik kami. Salamat po kasi nung amay na pag-antabay kay Lucy Abad Castro, Gloria Alcanar, and kay Mark Bustamante de los Santos, nakaagi kisi sa Larga Vlog, and si Say pa mga yaon din. Si Jingoy Cielo Marimik po yung kabasi Francisco, sabi niya aduang klase ang senador ngunyan. Kadto sa kagunyan. Senador kadto maurag. Ngunyan ang mga senador mga makaurag. Pero di man dagamos. Good morning. Salamat sa inyo pagkantamay. Mabalik kami at yan sa pagbabareta na. Salamat po, Ed Bandol. Good morning.
2: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan. Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook, Echo Sun Travel and Tours.
0: Antabayanan, asin Dalanon, ang programang LTO On The Go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page asin YouTube, LTO On The Go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5.
6: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
7: No approved therapy claims.
8: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
9: Da'y paradit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asimuelo.
8: Ha? Saan man?
9: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
8: Saan ba yan, Gum?
9: Sa Papatantan Apartel, Gum.
8: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
9: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
10: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
11: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
12: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
13: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
14: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
13: Yashano, Yashano Mall.
7: Happy Fiesta Bonuan kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayon ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makauma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
15: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ngunyan, alas 5:10 din pagkaaga.
16: Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Guam.

0: Marinaga mga tugang aldaw na Lunes ngunyan, pitsa 18 kadbulan ng Mayo 2026. Sa garay po, kami ang sa Indo, mga amay na parmarita.
1: Ini po si Roy San Ramon.
0: Ang po si Ed Bandol. Kay Rebasa na sa ito yung mga reporters. Batod kan mga Darkula asin bainit na baratak ang aldaw. Ano sa headlines yung mga barata sa lado lokal.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Congressman Nelson Legacion, ibinulgar ang mga rasones kung taano tahalawig ng taon na dai natatapos ang proyekto sa Naga Airport.
1: Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, suspension order laban sa punong barangay kan Concepcion Pequeña piglalaumang isiserbi ngunya na aldaw.
0: Sarong lalaki nako ang gadan sa compound kan Biscas. Pinag-iimbestigaran pa kung ini estudyante asin kung iguaning foul play.
1: Mientras tanto, kawarang tultol na transportasyon, tinampo infrastruktura asin politika. Pero sa nagpaparuro sa dragan kan ekonomiya asin nagpaparika sa inflation rate sa Kamara ng Sur asin Bicol, sabi ni Congressman Nelson Legacion.
2: Asintado, asintado, headline.
0: Mga rebelding NPA asin man Philippine Army, nagkaligwaliwat nin inkwentra kasudma duman sa ginubatan Albay.
1: Mientras tanto, deadline kan voters registration ngunya na aldaw.
0: Sa headlines, kasiyong barata sa lado nasyonal.
2: Asintado, asintado.
0: Presyo kan gasolina asin krudo, malangkaw na naman. Ngunya na si mana.
1: Mientras tanto, sa headlines pa kan mga bareta sa lado nasyonal, sarong grupo duman sa Makati City malansanin inaapod na Ring for Justice uliman sa nakakadisganar na mga pangyayari duman sa Senado.
0: Pagbabago nin liderato sa Senado, pwedeng mangyari ngunyan aldaw. Senate President Alan Peter Cayetano, pwedeng mapatalsik bilang Senate President.
1: Sa kilaban ng karawat, San Antonio Spurs pasok na sa Western Conference Finals.
0: Yan sa tuyang headlines kan mga barata ngon yan sa details na kang barata. Inututa ang barata sa lado nasyonal. Grabe ngon yan ang mga huring-huding da pwede sir magkaigwangon yan aldaw nin pagbabago sa liderato kan Senado. Yan pagkatapos na magluwas ang barata na si Alan Peter Cayetano na iyo ang Senate President na nagtukaw ng pirang aldaw pa sana ang pwedeng mapatalsik ngunyan aldaw yan in huli kan dawa rana daaning integridad asin kredibilidad ang Senado. Pagkatapos na magkaigwaning burulyada, nagkaigwaning purutukan ng badil asin nagdulag si Senador Bato de la Rosa na nasa kustodiya kan na Senado. Sinabi ka sa informasyon na ang pagbabago ng liderato ang pwedeng mangyari ngunya na aldaw. Dinhuli ta ang mga senador gusto nilang isalbar ang institusyon na sangunyan na ibuntog na sa grabing kontrobersiya. Pagkatapos na mapabarita bako lang sa Pilipinas kundi sa international media na grabe na ang nangyaring aragawan ng poder pag-alamusa asin man ang kapalpakan kan 13 mga senador na nag-take over sa liderato kay ito ni Senate President Tito Soto. Biyantas tanto mga an mga dean kan mga drakulang eskwelahan duman sa Metro Manila, pinagbatikos ang nangyari sa Senado pati naman mga law professor na subot day ni dapat mangyari, dapat ribayan si Senate President Alan Peter Cayetano ta naging palpak ang pirang aldaw na pagtukaw kay ni bilang pamayo kang Senado. Uyaan saro sa mga pahayag kan din o dating din kan University of the Philippines.
3: Pero seriously sa akin, yung mga nangyari from Monday to Thursday, nakakalungkot. Kasi parang ang ano, nilalaro tayo, 'di ba? At saka parang ang nangyayari, yung democracy is in peril, no? Kasi parang dahil may numero sila, nagkaroon tayo ng change of leadership. Dahil nasa posisyon na sila, ginawa nila yung institusyon na shield para protektahan ang kanikanilang interes. Lalo na yung interes na ng isang senador na aarestuhin sana.

0: Sa iba pang mga bareta, sa Lado Nasional, pinagirumdum ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mga bagong graduate kan Philippine Military Academy o PMA, mantinirong sinsiro sa Republika, asin bako sa sisay man na individual o interest political. Ginibo kan Presidente ang pahayag sa ginibong commencement exercises kan PMA Talang Dangal Class of 2026 duman sa Port General Gregorio H. Del Pilar sa Baguio City kang nagtarikod na Sabado, May 16. Pinagdumduman ni Presidente Marcos sa mga kadete na biton ang inaapod na honor of code kan academic asin dai magbuta-butahan sa mga saralang gibo.
1: Iba pa niya itong barata ngunyan, barata sa lado lokal, mga nagpapamakal, kasi nagagamit nin illegal na droga sa Kalabanga, naglaylo da ngunyan, sabi sa kan Philippine National Police. Ang detalye sa liki Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Kanda mabuwag ang drug den sa barangay Sibubo asin pag kadakop kan magagum sa barangay Binaliw asin iba pang lugar barangay kan banuan nina Kalabanga naglaylo si mga transaksyonan nina droga sa lasang bitan ng banuan. Yan na naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo kan Kalabanga Municipal Police Station. Sigun ki Borromeo, dawa naglaylo sinda dagos-dagos man na gilaray ana sa indang monitor asin pag ako kan mga impormasyon na gikan sa mga barangay kan mga naggagamit asin nagpapabakal nina illegal na droga sa mga barangay kan banuan. Sigun pa ki Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo, dai mapundo ang kapulisan sa Kalabanga katabang ang mga barangay official BIN asin mga concern na nagbabantay o mabantay sa mga barangay kan hiro-hiro kan mga dayo asin residentes digdi.
4: Kaya ko sir, ato yung monitoring sa drugs and sabi ta po nga ni sa ato yung mga kaimanwa magtao po ng informasyon kung igwasindang napapansin, igwasindang namamalisyahan sa saindang mga kapitbahay, pagkatarain narong, na ito po bagang inapod na kahinahinala, na disoras ng banggi, di nagpupurundo ang motor, laog luwas, duman sa saindang premises na mayo man pong ibang transaksyon, mayo maning tindahan, o sari-sari store.
3: Partikan pahayag ni Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo ang pamayukan PNP sa Banuan kan Kalabanga Kamarinisura. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado Live Report.
1: Sa iba pang baratang niyan sa Ladon International din eh. Pinaghagad ngunyan kan mga prosecutors sa International Criminal Court na gibuon sa Nobyembre ang pagpupuon kan trial o paglilitis sa crime against humanity na kinakaatubang ngunyan ni dating Presidente Digong Duterte. Sa pinagsumitir na kahagadan na may pitsang Mayo 15, sinabi kan mga prosecutors na inalinalauman indang makukumpleto ang gabos na kinakaipuhan na lakdang para sa pre-trial sa September 30, 2026. Sinabi pa man sa impormasyon ni Attorney Cristina Conte, an assistant ICC assistant to counsel, na dapat ini mangyari ang trial. Inulitan ko niyan, igwana naman daang mga maniubra ang bagong abogado ni Digong Duterte na konsein gusto da kaining mag-agyo na sa sarupang pag-ihiling kan salud kan dating presidente kang Pilipinas da sigun sa bagong abogado kan ni Duterte na si Peter Haynes dapat mag-schedule ng na nin pag-ihiling kan salud kan dating presidente ta ini baluya na da asin day kaya na magatubang sa trial alagad sigun sa mga abogado man kan biktima kan extrajudicial killing ini mga delaying tactics na naman kan mga abogado ni Duterte asin dapat madagos na ang trial sa urog na madaling panahon o yang pahayag ni Attorney Cristina Conte an ICC Assistant to Council?
5: Ang importante dito ay kailangang malaman kung totoo ba ang sinasabi ng depensa kumpara doon sa sinasabi ng ICC Detention Center mismo. Maghihintay tayo ng May 27, pero ang gusto ng victims, nakita nyo, September, magsimula na ang trial.
0: Sa iba pang mga nagbabagang mga balita sa lado nasyonal, intero ng ulay-luhay o mas lalo pang nalulubog sa kontrobersiya si Senadora Loren Legarda pagkatapos sa mga parasaong-saong na naman ang mga kaalyado ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin magparapostin kung ano-ano sa social media arog ni dating Presidential Spokesman Harry Roque na nag-post sa social media pagkatapos ang controversial na political realignment na kinaimbultuhan ni Legarda sa sarok kayang post sa Facebook todo suporta si Harry Roque ki Legarda asin isinurat pa ang mga linyang Leandro Libeste could potentially become the president. Pwede na ang maging presidente sa mga maarabot na panahon ang sa iyang aking si Leandro Libeste na sige ang pasaway duman sa Kamara de Representantes. Nagguno man ininin man iba-ibang reaksyon ali sa mga netizens urog na naan na kasunod kaini ana dakulang ulay-ulay mapapadapit sa political ambition subot ni Legarda matapos ang bigla ang paggira sa liderato kan Senado. Matatandaan naging urlay-ulay man sa online ang pangaran ni Leandro Libeste, ang aki ni Senadora Legarda pagkatapos na maikonektar sa espekulasyong posibleng may pinaghahandaan ining mas halangkaw na plano sa politika sa mga maarabot na aldaw. Sinabi kang netizens na anas na lang politika ang pigurlayan kan sinambit na ang maghinahuli man sa grabing ambisyon kan mga ini.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, bagong slaughterhouse kan Ocampo, madali nang matapos. Lumang bunuan, magiging impounding area kan mga layas na ayon.

0: CR kaya uminabot na sa puntong may mga nagrireklamo na. Kaya man, nagbakal ni panibagong lote ang LGU ni nasa 10 hektarya na nasa parehong barangay kan San Francisco. Alagad harayo na sa mga karungan kaya dai mamamarong nin mabata. Sa ngunyan, kinakarkulong nasa 70% na ang nahaman kan abatwa asin target na matapos sa bulan ng Setyembre. Kantidad 38.4 million pesos ang ikinag na pondo na inutang sa Development Bank of the Philippines. Sabi kan alkalde, nasaro ining double A category na bunuan na syertong mataon ng ingreso sa kabankan banuaan. Uni ang partikan kapahayagan ni Mayor Ronald Alan Go.
1: Napagkasarunduan me, nag-loan po kami, tayo po sa kakayanan may kapapanahon. Pag-loan me, yun na po ningon yan. So kaya nailipat me si proseso, tamang proseso, and then yao na po ngunyan sa tamang natutugdukan ng slaughter. So double A po ni, ang gusto sabi yun, pwede kitang mag-deliver sa Manila or sa Inman na pwedeng ano, sa mga kataraid ng banwaan, pwede po mag-igdi sa Muya.
0: Mientras tanto, ang lumang bunuan na ang gigibuhon ng impounding area kan mga layas na ayam, huli ta sige ang dakol kan mga ido na nakaburutas, nakadaklan nagiging kausa kan aksidente sa tinampo, asin ang iba ng titikib ding tao. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
3: Sa iba pa niya itong baratang unyan sa lado nasyonal, nagapudan si Presidente Bongbong Marcos sa mga bagong graduate kan Philippine Military Academy o PMA na talang dangal class of 2026 da bantinaroon sa indang integridad asin da inanggad bag panig sa anuman na interes sa pampolitika sa sayang pagtaramkan Sabado sa Fort Del Pilar duman sa Baguio City. Tinawanin doon ni Presidente Marcos ang manunod sa dapat maging ang mga kadite sa pinakamahalangkaw na dapat maging tapat sa konstitusyon asin man sa tao asin dainanggad magbali-bali sa isyo sa politika o magkampinigdi. Maski ano man ang ideolohiya ka ini, sinabi niya na dapat maglikay ang mga PMA graduates sa mga issue political asin magmantinir ang professional asin dai maging partisanong politika. Sinabi pa man niya sinambitang commencement exercises da dapat masunod kan mga graduates an honor code na never lie, never cheat, and never steal, and never tolerate those who do. Sigon kay Presidente Bongbong Marcos, ini ang dapat na tugon niya sa mga bagong magraduar sa PMA kan Sabado. O yan sa iyang pahayag.
4: As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve. Placing you.
5: Iba pang mga bareta sa lado nasyonal, ipinahayag na Department of Justice na may lead na subot sindang pugol-pugol katakod man sa kinamumugtakan na ukunhain ngunyan si Senador Ronald Bato de la Rosa na duminulag duman sa Senado ni na maagahon kan Webes pecha 14. Kasunod man kan na nangyaring purutukan sa nasambit ng edipiso. Inan bagay na ipinahayag ni Justice Secretary Undersecretary Frederick Vida sa sarong press conference kan Biyernes narindugan man an opisyal na valid ang warrant of arrest laban kay De La Rosa hali sa International Criminal Court asin na abisuhan ang Philippine Center on Transnational Crime tanganing iserbi ini. Kinumpirmar pa kan Department of Justice na resibi na kan gobyerno ang sinambit ng warrant asin ang request kan ICC o International Criminal Court para sa implementasyon

0: kini digdi sa Pilipinas. Nagluwas naman ang nanayansan in Immigration Lookout Bulletin Order laban sa nasambit ng senador tanganing bantayan ang pagdulag, posibleng pagdulag kini digdi sa Pilipinas. Susug kibida na posibleng o pwedeng ikonsiderar na inaapod na mockery of justice.
1: Oradyan, babalikan ta ang barata, manunod sa liwat na naman na paglangkaw kang presyo kang krudo, gasolina asin kerosene. Bantang sa ansinado dapat na manimbag sa nangyaring burulyada pagdulag ni Senador Bato de la Rosa asin baradilan, sabi ni dating Senador Franklin Drilon. Ang detalyes kayan, oradyan sa buyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito.
3: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
9: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
10: Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho.
9: Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nahihingay nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Tamang oras ngunyan, alas 5.36. Ngunyan sa detalyes na kan mga barata pa sa lado nasyonal, nag-atindir sa an magkapirang miyembro kan House of Representatives, kaibanan pa ang mga Katolikong mananampalataya sa sarong inapod na Mass for Peace and Accountability sa EDSA Shrine kasuudma. Pinanginutan ni Reverend Teodoro Banet Jr. ang sinambit ng misa. Kabali sa mga nag-atindir, iyosinda ML Party List Congresswoman Laila De Lima, Manila 2nd District Congressman Joel Chowa, Congressman Lawrence Defensor kang Iloilo, Bicol Saro, Congressman Terry Ridon, daanas kabali sa unsing mga prosecutors sa isagibong impeachment trial sa Senado kontra kay Vice President Sara Duterte. Kabali man sa nag-atindir si Akbayan Party List Congressman Percival Sendani at Sintingog Party List Congressman Jude Asendre. Sinabi ni Dilima na sa ngunyan aldaw, bakonvina ang Senado bilang impeachment court kung kaya sida naghagad nin gabay sa kagurangnan sa sendang magiging papel bilang prosecutors sa impeachment duman sa Senado na pwedeng po nantulos uyang pahayag na yan ni Dilima.
2: This is a mass for peace and accountability sa mga nangyayari ngayon. Kailangan natin ng katahimikan, kailangan din ng pananagutan. And some of us, the members of the prosecutor panel, were here attending the mass and asked for solidarity and blessing as we embark on a very significant mission. Alam niyo naman na magkukonvene na based on the reports ay magkukonvene na bukas as in each year yung Senado. So,

0: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, tinanggal na ang picture ni Senadora Loren de Garda sa inaapod na Wall of Empowered Women kan Assumption College duman sa Makati City. Sabi ka sa Assumption Student Council, dawa binibis tuninda ang naging kontribusyon ni Ligarda ka ito. Dahil nasubot nagtutugmaon niya ang mga ginigibo niya. Uli sa day palang nahaloy na o ang mga ginigibo niya dahil palang nahaloy sa mga values na pigmamantinir kan sinambit ng eskwelahan. Sa sendang po sa Facebook page, ipinaliwanag kan Student Council na ang sendang lakdang na baklason ang retrato ni Ligarda ang sa indasubot na pagdesisyonan. Huli na nga ni sa mga naging asta ni Ligarda kana kaaging mga aldaw duman sa Senado. Ipig buyagyag pa kan Student Council na ang sendang panindugan katakod sa pagbabago sa liderato kan Senado kan Mayo 11 na naging rason tanganing patalsikon kan magani si Senador Tito Soto III bilang Senate President asin salidahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Sinabi kan mga estudyante nagdulot nin kahandalan an timing kini nin huli ta kasabay ini kan paghahanda para sa pag-receive kan article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na may kasong grave misuse of public funds asin man betrayal of public trust. Idiragdag pa kan council dapat man tinirong giya an integridad asin paninimbagan sa serbisyo publiko asin inapunaninda si Ligarda na maghurup-hurup mag-isip-isip kan sa iyang mga ginigibo asin liwat papusugon ang paninindugan sa ustisa asin paninimbagan.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, El Niño Pinominon na mamatian ang unyan sa Pasakaw, Camarines Sur. Ang detalis halik kay Melvin Machado.
2: Asintado Live Report.
3: Namamati na sa baduang kang Pasakaw, Camarines Sur ang epekto kang El Niño Phenomenon. Urog na sa supply kang tubig inumon. Ilang kinumpirma sa Asintado News ni Pasakaw Mayor Niño Taigo. Susunod sa iya, napagkasunduan kang lokal na gobyero kang Pasakaw at yung kang Pasakaw Water District ang pagpapasunod ng pag-deliver o pag-rasyonin tubig inumon sa mga apektadong barangay Katuwang. Ang mga opisyal kang barangay, limitado na sumot ang source kang tubig inumon sa nasabit ng banuaan. Kung kaya napagkasunduan kang lokal na gobyerno, kang Pasakaw, Camarines Sur, at mga kang Pasakaw Water District na magkaigon ng paghanap ng mga water spring na mapagkukuhanan ng tubig. Bahala naman sumot makipag-ulay ang Pasakaw Water District at tatabangan kang lokal na gobyerno kang Pasakaw sa paagi ni Mayor Niño Taigo. Yan drastado mga makatay na banwa ang kang Pasakaw, Camarines Sur ang nakakamati naman kang epekto kang sobrang init kang panahon na nagpapaalagman sa mga burabo ng tubig na pinagkukuhanan ng tubig inumon. O yan ang parte kang bahayag ni Mayor Niño Taigo kang Pasakaw, Camarines Sur.
4: Recently, nag-meeting kami ng Pawadi General Manager namin. So, meron tayong interventions ng LGU support to Pawadi, lalong-lalo na dun sa mga rationing. Ano, nagra-ration muna tayo temporary ng mga tubig dun sa kulang ang tubig ng mga area. At habang katulong din natin ang barangay officials na kung saan identified naman ni Pawadi kung sino yung mga bibigyan. Then meron din steps na ginawa yung Pawadi natin na may scheduling ng pagbibigay ng tubig. Ano, kasi limited nga yung source ngayon dahil nga medyo talagang drought at hindi tayo ngayon. Then meron din tayong napag-usapan doon na may mga identified tayo na mga spring na pwede nating i-develop. Sabi ko nga kay Pawadi, kausapin na yung may-ari. Ako na lang yung makikiusap sa may-ari. Mas mapabilis natin. Then kung ano yung support ng LGU, pwede tayong magbigay galing din sa local development fund natin or sa pondo ng munisipyo by next year kung magpo-proceed tayo doon. Kasi pwede naman tayo mag-support dyan dahil general welfare ang pinag-uusapan natin dito. And one of the basic need is the water. Ano? So,
3: parte kapag naging bahayag ni Mayor Niño Taigo kang Pasakaw, Camarines Sur sa mga lakdang na pinagigibuli magkampang kulang-kulang na kang burabod ng tubig inumon sa nasabit ng banduahan. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
2: Asintado Live Report.
1: Sa iba pa niya itong baratang unyan, barata pa sa lado nasyonal. Kaipuhan manimbag si Senate President Alan Peter Cayetano sa nangyaring baradilan sa Laogan Senate Building. Inuli sa dawar na subot ang control kaini sa siyang liderato sa sinambitang sitwasyon. Ini pinagpahayag ni dating Senate President Franklin Drilon. Sigun kay Drilon, pinagpapagiramdam niyan sa iyong mga pag-iriba dati sa Senado na ang Senado igwaning absolute authority manunungod sa Chambers Compound. Kasi ngunyan, kung ano ang nangyaring karibukan o burulyada ini paninimbagan kan Senate President. Sinabi pa man niya da basado sa reglamento ang Senate President iyo ang may control sa kapalibutan kan Senate Building. Asin si Cayetano ang leader kan Senado, siya ang igwaning bilog na responsibilidad kung ano ang nangyari. Dapat ipaliwanag man niya kung ta nakadulag si Bato Del Rosa samantalang ininasa kustudya kan Senado. Uya ang pagtutuyaw na yan ni dating Senate President Franklin Drilon.
5: Majority is so fragile. It's right now, it's 12-11. So you can imagine that the political situation in so far as the leadership of the Senate is concerned is very, very unstable. The change in leadership depends on 13 senators. It can happen anytime. That's a responsibility. Whoever is the president of the Senate, it is the sergeant at arms who fire the shots and Pascal siya under the supervision and control of the Senate.
1: Biyantas tanto pinagpahayag man ni Drilon na makasupog na sa international community. Tana barita na sa enterong kinaban ang nangyaring kapalpakan kang Senado da makontrol ang pasyur din pagkatapos na magparapaputok ang mismong sergeant at arm kang Senado sa mga ahintes kang NBI. Apwera kaya na nagdududa paman ang mga Pilipino na tinuyo ni Cayetano na padulagon si Bato Del Rosa dawa na nga ni Iguana ining warrant of arrest hali sa International Criminal Court.
0: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa lado nasyonal, nagsayo masubot ang Senado na resibihon ang subpina para sa CCTV footage kan nangyaring putukan sa edipisyo kan nakaaging Miyerkules. Ini ang ipigbuyagyag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Patatandaan, si Ruspinder nin anum na bulan kan Office of the Ombudsman, si Sergeant at Arms mao aplas ka pagkatapos ining magparapaputok ni na Badil sa nangyaring girian kan USA asin man kan NBI. Sinabi ni Rimulya, nagpahiwatig kaya ining si Senate President Alan Peter Cayetano na ako niya ang suspension or ang suspension laban kay Aplaska kan maghagad ini na dapat suspenderon man daa si NBI Director Milvin Batibag ninhuli sa pagkakaimbolto kan mga tawhang kani sa purtukan duman sa Senado. Nanindugan pa si Rimulya na dawa pa Sergeant at Arms si Aplaska dahil ni pwedeng magparatago sa puder kan Senado. Mientras tanto, pinahimutikan man ni Aplaska ang report o kadakol na mga nagruluwas na report sa media na mayo da ang CCTV o na mayong CCTV footage sa lugar kung sa'y nagkaigwanin purtukan duman sa Senado. Sinabi kay ni, isunumiter na daninda sa PNP ang kopya kan CCTV footage.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, Sornaga Kite Crafting Festival, kasado na sa Mayo 22 sa Sin 23. Ang detalye sa liki Owing Solina.
2: Asintado, live report.
6: Sige, bitarang lokal na gobyerno kan siya dadignaga sa mga naginyo. Urog na ka mga naginyo youth para man sa gigibong Sornaga Kite Crafting Festival. Ngunya na May 22, sundong May 23. Inigigibuon sa maiwas na area kang nag o city lights sa U sa Barangay Carolina. Madananan digdi asin na makuugma sa makulor asin youth friendly na selebrasyon na ning mga obra o craftsmanship asin na diskubrihon na ang tibay sa pag-ibo asin pagpapalayog ni makukulor asin man iba-ibang sukol na saranggola o buradola. Sa day 1, anauna ning hapon ang kaita crafting proper asin sa day 2, May 23, alas 3 ng hapon, iyo ang kahit flying competition na makaka-receive man ng cash prizes ang mga manggagarana o top 3 best kahit per category as in third place may iguaning 2,000 pesos, second placer iguaning marireceiving 3,000 as in 5,000 pesos. Ang mga interesado na magbali, pwede magparehistro sa online sundo sa May 20, 2026. Sagot alas 5 ng hapon na mapwede magparehistro online as in magbisita na sa nasa official Facebook page ng City Government, Naga City Tourism Office, maging sa Naga City Youth Development Office. Mientras tanto, naging makulor man ang duwang aldaw po kan Sabado na lumikon sa City Lights sa Carolina, bali ang mga anime, cosplayer, pop culture, musica as in na fandom para sa mga jóvenes, kaakian as in bilog na pamilya. Para sa Asintado News, Joe Insulina.
2: Asintado, live report.

0: Sa iba pang barata ko dyan sa lado national, nag-aandam na ang Office of the Ombudsman sa pamayon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa pagsampa nin mga kaso kriminal. Kabali ang plunder as in money laundering kontra sa abuton sa 45 mga senador as in congressman. At mga inikatakot magkasubot anomalya sa multi-billion peso na flood control project. Ang pagsasangat din na kaso, pinagkumpirmar Ombudsman Rimulya na ini nasa proseso na sinda sa pag-aadal kan mga reklamo kasi pagpiparar kan mga ebidensya, dinulit at tubod sindang igwaning conspiracy to commit plunder as in money laundering o nagkaigwaning sarabwatan tanganing mahabon ang kwarta kang gobyerno. At mga pwede siyar na sa angatan nin, o mapaluwasan na nin warrant of arrest iyosin na dating Senate President Francis G. Escudero, Senador Joel Villanueva, Senador Jingo Estrada, as in dating Senador Bong Rivilla, Congressman as in Speaker Martin Romualdez, as in dating House Appropriation Committee Chairman Saldico. Apuera kayan, igwamanin mga kontratista o congressman na kontratista ang sasarang atanan min kaso kan ombudsman as in pwedeng mapalwas tulos ang mga warrant of arrest kontra sa sainda o yung pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya.
1: Yung 61-page complaint, first draft.
2: That's another matter.
1: Mayroon pang, mas mabigat yun. Yung conspiracy to commit plunder, which will involve everybody.
3: Itong una,
1: Senate and House.
2: Senate and
1: everybody up. Involved. Okay. Malapit na yan. It's about time that as a country, we face reality.
3: Correct.
1: Na kailangan ayusin natin ang sistema. Yun lang naman yung September, marami tayong ipa-file pa tungkol sa flood control. Mm. Tsaka yung mga conflict of interest case.
0: Sa oras na ma-arrestar na si Dachi Escudero, Jingo Estrada, si Manda Joel Villanueva, bayo ng magiging kakampi sa Senado, si Senate President Alan Peter Cayetano, kung magkaigwamanin mga pagbabago na naman sa liderato.
4: Yan, tras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, tinuyaw kan Catholic Bishops Conference of the Philippines ang nangyaring paghira sa Senado dahil palang nahaloy pagkatapos na bigla na lang iilihir si Alan Peter Cayetano, karibay ni Senador Tito Soto III bilang presidente kan o kaya Senate President sa sarong pastoral letter kinundinar ni Soc Villegas, Archbishop kan Lingay Dagupan sin dating CBCP President ang biglang paghira sa liderato kan Senado sa taho man kan piglalauman impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinagirumdum ni Villegas na anlak lang sa Senado may ubhetong atrasohon ang nagdadangadag na impeachment trial na subot mandato kan Senado basado sa nagdadanay na konstitusyon. Tinuyaw man ni Villegas ang pagtaokan na Senado nin proteksyon ki Senador Ronald Bato de la Rosa na nahampang sa, na pinaluwasan nin mandamiento di aresto sa International Criminal Court asin ngunyan duminulag duman sa Senado asin ikinokonsidera ng pugante kan International Criminal Court.
0: Iba pang barata sa lado nasyonal, uyang mamundong barata sa mga motorista. Namumuro na naman na maglangkaw ang presyo kan gasolina sin krudo ngunya na simana. Sa pagtantya kan oil industry sources, linalauban ninda parihong malangkaw ang presyo kan diesel asin man gasolina. Bantang magkakaigomandaan ng pagbaba sa presyo sa kan kerosene. Pagkatapos kan 10 pesos na rollback sa diesel kan nagtalikod na Mayo 12, asin paglangkaw man sa presyo kan gasolina, ngunyan magkakaigwanin sabay na paglangkaw ang gasolina asin krudo. Pinagtatantya na malangkaw ang krudo din 2.30 hanggang 3.30 ang pwede madagdag sa kada litro kang diesel. Bantang sa gasolina, magkakaigawan ng pinaglauban na 20 centimos hanggang 1.20 na aumento. Ini ang magiging ikatulong simanang pagkasurnod na dagdag presyo sa gasolina. Mientras tanto, magkakaigawan ng rollback na pinaglauban sa kerosene poon 80 centimos hanggang 1.80 kada litro ang ikapitong sunod na simanang rollback man para sa gas.
4: Malansar ang Makati Villages Council as in Tindig Pilipinas nin inaapod na Ring for Justice sa masunod na simana o kay man sa Mayo 24 katukod man sa mga may init na issue political sa nasyon. Malansar ang sa masunod na simana nakatalan ining gibuhon kung alas 9 nin aga sa good alas 10 nin aga duman sa Ninoy Aquino Statue sa Ayala, Makati City ang gigibuhon na paglalansar kanda sinambit ng rally o pagtitiripon na may titulong Ring for the Arrest of Bato, Ring for the Conviction of Sara, as in Ring for the Resignation of Cayetano na iyo ang pangapudan kan grupo. Big income na naman ninda ang mga maaratindir na magdaranin bell na papatanugon sa nasambit ng pagtitripon. Matatanda na hampang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mandamiento de aresto na ipinalawas kan International Criminal Court katakod man kinaimbultuan kaining war on drugs sa nakalis na administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Mientras tanto, matatandang inimpeach na kan Kamara de Representante si Vice President Sara Duterte kan May 11 matapos makakuanin 257 na boto na katalaan man mag-convene o piglalauman na ma-convene ang Senado ngunya na Lunes bilang impeachment court para impeach o kaya man dangugon ang mga kasong isinangat laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Grabe mo niyan ang batikos na resume ni Senador Juan Miguel Sumiri asin man Senador JV Ejercito pagkatapos na sinda mag-abstain sa butuhan para sa bagong liderato kan Senate of the Philippines kan nagtalikod na Lunes kasabay man kan urulay na subot igwa ining hidden agenda talikod kan sa indang mga naging lakdang. Dahas ging sentro kan diskusyon ang duwang senador pagkatapos kan sorpresang rigodon sa Senado kung sa'yin pinagribayan si Senador Alan o sinirinibayan ni Senador Alan Peter Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III kan sa butong 13-9 asin 2. Tresing senador ang bumoto pabor Cayetano siyam naman ang nagkampi kay Soto mantang si Sumiri asin Ejercito wati ang sa indang desisyon asin daini nagboto dawa sa ina lado. Dahilan kaini nagtutuyang unyan ang mga netizens nagaroon na amayong pakiaram ang duwang senador sa nangyari ng unyan sa Senado bala takan magkaigwaning bagong liderato nagkaigwaning baradilan asin naging kausap akan pagdulag ni Bato de la Rosa dawa na sa kustudya na kang Senado.
4: Formal nang hinagad kan Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may ubitong bagaton ang pagpapautob ni Warranto pagpapautob kan mandamiento di aresto kan International Criminal Court laban sa saya sa isinumiter na komento kan Office of the Solicitor General para sa kasong GR number 278747 pighurot kaini sa Korte Suprema ang ibasura an urgent manifestation with omnibus motion as in man extremely urgent supplemental manifestation with motion kan senador nin huli sa kawaranin na maninigumbasihan o lack of merit rason kan gobyerno pwedeng legal na implementar kan mga awtoridad digdi sa Pilipinas ang direktiba kan International Criminal Court dawa mayong suway na warrant na iniluluwas ang lokal na korte. Isunumiter ang simbag matapos takwan kan Korte Suprema ang Executive Branch kan Pilipinas nin 72 oras na mayong extension tanganing ipahayag ang sa indang lado. Matatandang naghagad nin Saklolo ining si De La Rosa sa hudikatura tanganing pugulon na siya arestaron, umakulong, as in ibiyahe, pasiring duman sa Daheg kan International Criminal Court na nagpalawas ni mandamiento di aresto, katakod man sa investigasyon kan war on drugs sa nakalis na Administrasyong Duterte Consain sa bit ining si Bato de la Rosa.
0: Oratyan, ang tabayan ng detalyes kang barata na binagbabasol ni Congressman Ligasyon ang sarong halagaw na opisyal kang provision ng kamarisor sa atrasadong patrabaho kan Naga Airport. Bantang sarong lalaki na pinagtutubanan istudyante da akang biskast ang nako ang gadan sa loob mismo kang compound kan sinabitang eskwilahan. Ang detalyes kayan oratyan sa samuyang pagbabalik.
3: Radyo Guwa.

0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, J. Miranda Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Everson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
3: JLE's Driving Academy
2: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery,
5: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalan Travel and Tours Incorporated. Keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. City numbers 0919-626-9790. 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalan Tours, 96@yahoo.com.
7: Tara na!
8: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
9: Tabang oras ngayon yan, alasays, otso nin paggaga. Ngunyan sa detalyes na kanstoy mga darkulang barata sa lado lokal. 12 anyos nang delayed ang pagpapatrabaho kan Naga Airport. Ining pinagpahayag ni Congressman Nelson Legacion sa pag-atubang kaini sa mga miyembros kan media kan Sarong Aldaw. Sigun sa Congressman kan Tercer Distrito, grabe na ang pagka-delay kan patrabaho kan Naga Airport. Da umabot na ininin 12 anyos. Yan ang huli sa mga pang-uulang na ginigibok ang gobyerno probinsyal. Bagi rumduman na kaidto pang 2014, nagkaiguanin ng dakulang pundong 1,400 million pesos na ipinagpaluwas ang Department of Transportation o DOTR na kung sa ininipambakal sa daga kan mga parauma na agihan sa realignment kan sinambitang airport ang dapat na presyo 160 pesos kada square meter na babakalon sa mga parauma alagad gustong tiyaneon kansarong dakulang opisyal kang probinsya ang pundo kung kaya pinagbabarat ang mga parauma gustong bayada na sana ng 8 pesos 85 centimos ang kada square meters kan daga kan mga parauma. Bagay na nagkaigwanin kaso kung kaya nagdesisyon ang Solicitor General na dapat bayadan ang mga paraumanin 160 pesos kada square meters. Dahil pamaaraman kung taano tagusto pang dilinsyan mananggad ang sinambitang pagbabakal na sanangani kan mga umahan na pagsasadiri kan mga parauma. Uyang paliwanag gayan ni Congressman Nelson Legacion.
10: Dahil itong proyekto na dapat na implementar poon pa kan 2014, sagkod ngun yan, dai pa na i-implementar. Ang delay nasa pirang taon, 12 years. 12 years delay. Iaram ng igwang ibinabang kwartang 160 pesos per square meter. Tapos ang gustong ibayad kan kapitulyo, 8 pesos and 85 centavos. Si Isay na may sadiri kan daga na nasa tamang pag-iisip, anday makontra kayan. So ang pigkontra, si presyo kan daga, bako si proyekto. Dahil 2022-2023, ang sabi po kan Solgen, yung ibabayad namin sa inyo, mga may-ari ng lupa, ay hindi naman 8 pesos and 85 centavos, kundi 160 pesos per square meter. Dahil duman, may mga nagtugot. Kung kaito pa baga ngayon yan, sinabi, o di, haloy na kung ta ngayon nagkaharap.
11: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, ngunya na Lunes, May 18, mga tugang anhuring aldaw kan voters registration na sa COMELEC sa interong nasyon katakod man kang barangay SK election sa maabot na Nobyembre ng unyar taon. Inanaging pagirumdom ni Naga City Election Officer Attorney Michael Julia, sinabi ni Julia na kan Biyernes May 15 nakapagrehistro pa sindani na sobra sa 200 na mga botante mantang kinaagahi Sabado May 16 igwapang mga nagparehistro katakod kay ni piglalauman ng unya na aldaw igwapanin mga mahabol sa deadline. Sinabi pa ni Atty. Julia, puon mag-arangkada ang registration period kan October 2025 sa good kan Biyernes May 15. sobra na sa 8,000 ang saindang nairehistrong mga butante kan Naga para sa nagdadangadang na barangay SK election. Piglalauman na madadagdagan pa ini Ngunyanal daw. Mayo naman subot extension and registration period. Idiragdag pa kan election officer na dakula subot ang naitabang kan sunod-sunod na satellite registration inda sa mga barangay sinba pang public places. Tanganing malampasan ang target na numero kan na mapa rehistro. Uya si Attorney Julia.
7: October pag ito nagpunta sa voter registration, 8,000 plus na po siya na ipa-restore pa. O pa na nata na si Kota, si nata estimate na ma-restore na reach na po ito yan, 8,000 na nata goal. Okay. Eh po, siling po, dakula po ang tamang ito pong ito yung satellite voter registration. Ta, siyempre, naibigta na kang mga kapitan ng mga registrant. Kaya po, dakulang tabang po ito. Kaya po, din ang gayo takol ang malas minute registration.
11: Mientras tanto, base pa sa calendar of activities, sinabi pa ni Julia na pupo na naman sa buwan na Hunyo ang clustering of precincts as in hiring ni mga teachers na maserbi sa barangay SK elections. Sa maabot na bulan ng September sa good October 5 ngunya na taon, iyon na ang filing kan certificate of candidacy sa mga makakarandidato sa barangay as in man sa SK as in sa October 25 to 30, iyon ang karampanyahan.
9: Iba pang barata sa lado lokal, liwat na naman na nagkaiguaning pagbuga ng lava ang Bulkan Bayon Kasubangi. Sigon sa mga otoridad duman sa Albay, nagkaiguaning lava collapse pyroclastic density currents ang paghuhuros kaninapod na uson na i-record man sa mga barangay arongkan barangay Maisi duman sa Daraga. Daghahadit man ngunyan ang mga residente sa palibot kang Bulkan Mayon, dinulita kadakul-dakul na milyon-milyon na cubic meters kan mga lava ang nakatambak sa may abaga kaini asin delikado na ini ihuros kung magkaigwanin pagbabagyo. Magiramdumang kaitong 2006, nagkaigwanin bagyong Rusing kung sa inkadakol ang nagadaan na inulita nagkatarahuban ini kan lava kan iniihuros kan Bulkan Mayon kan magkaigwanin na matinding pag-uuran duman sa Albay darakang bagyong si Rusing.
11: Nangapudan ang kaso rekodo sa publiko o sa mga konsumidor konsumidores ng kuryente na i-follow mga tugang ang Facebook page kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nanganing mahiling ang urual daw na sitwasyon sa supply ng kuryente asin makapaghanda sa posibleng mga power interruptions o rotational brownout na ipinapautubkan sinambit ng ahens o kan sinambit ng Grid Corporation. Susugki kaso rekote spokesperson Rener Bukay na pag dry season o matinding init kan panahon parating nagkakaigwanin mga abiriya sa mga supplier ng kuryente por medyo sa mas dakol na demand as in power shutdown. Kaya may ipinapaluwas na power situation outlook ang NGCP o mga abiso para i-anunsyar ang inaapod na available generating capacity sa grid o area na pigdadalihigan kan kuryente. Sa paagi subot kaini, makakaandam ang mga konsumidores excuse me po, sa posibleng epekto kan sinambit ng problema sa supply ng kuryente. Uya si Rener Bukay.
12: I-follow naman ang National Grid Corporation of the Philippines Facebook page para mahiling ka po itong inaapod na power situation outlook. Mahihiling ka po duman ano, kung ano si available generating capacity for Luzon Grid, Visayas, and Mindanao. Para guided kita, mahihiling ka kung ano ang sitwasyon kang kuryente, ngunyan aldaw na ini, kung pira pa si reservang kuryente, kung kayo po handa na bang mag-prepare, mahiling po nito dyan ang available capacity, available generating capacity ano, sa 14,900.
11: Paatian kan mga naging pangapudan ni Rener Bukay kan Kasoreco 2.
9: Si Sa iba pa niya itong barata sa lado lokal, sarong lalaki ang nakuang gadan sa laog kang compound kan Bicol State College of Applied Sciences and Technology of BISCAS sa Pransya sa siyudad kang Naga. Dahilan kay ni nagpaluwas ng official statement ang administrasyon kang BISCAS na kung sa'y nagpapahayag sindakan sa indang kamunduan pagkatapos kan sa sambit ng trahedya asin pagkagadaan kanday pa nabibistong persona na subuot nakuha sa laog kan bisinidad kan sinabit ng iskwilahan kagod na pinagpapaluwas nila ang official statement dahil pa nabibisto ang individual alagad nagkakigwan ng kanyang investigasyon ang Philippine National Police asin bay nakuha ang initial information ang asintado sa radyo na ini pinagsusugdaman kan magurang ana sa bitang bangkay kan sinambitang lalaki. Daga-apilar man ang BISCAS sa sisay man na igwaning mga mahalagang impormasyon na magkooperar sa Banamiento kang BISCAS asin sa PNP para sa ongoing na investigation. Antabayan ang follow-up report kay ni Santo Samuyang Pag-iriba at Chan sa masunod na mga programa.
11: Mientras tanto, ang kawarang tultol na transportasyon tinampo asin mahalagang infrastruktura. Kabali na ang politika sa Bicol urug na sa Camarines Sur. Pirasa na subot sa mga panginot na kausa sa nangyaring paghuros sa dalagan kan ekonomiya o kaya man na mabagal na dalagan kan ekonomiya asin pagsirit kan inflation rate sa riyon. Inanaging reaksyon ni Congressman Nelson Legacion sa iniluwas na datos dahil palang nahaloy kan Philippine Statistics Authority o PSA na ang Bicol na irehistrong may pinakang mabagal na dalagan kan ekonomiya asin kulelat sa 18 mga riyon sa nasyon asin ang Camarines Sur ang naerehistro man na may pinakang halangkaw na inflation rate sa Bicol. Ang inflation rate, iyon rikas sa paglangkaw sa presyo ka mga pagkakan, transportasyon, serbisyo as in housing commodities. Ang nakakamundo, susug pakiligasyon taan Camarines Sur, ikinukonsideran na gateway as in pangenot o nangingenot na dapat o nangingenot dapat na probinsya sa pagpapalago sa ekonomiya sa riyon. Uya si Ligasyon.
13: Ini globally accepted po ini na pag igwa kang maray na airport, masunod si mga indirect jobs, businesses na nakikrear ka yan in the hotel industry, restaurant industry, land transportation industry. Mas lalong mapapakaray si negosyo, turismo, and may mga trabaho na makikrear. Dakulaan kapakinabangan po kayan sa Camarines Sur. Pag napakaray sa lalong madaling panahon ang Naga Airport, bakong pareyongon niyan, ako nagtutubod ako ha. Itong hababang growth rate, sa 18 regions kita ang kulelat, pinakahuri. Ano ang rason kayan? Although, magkakapirang factors kaya yan, including government spending in infrastructure po yan. Asin sana maintindihan po ini kan liderato dyan po sa kapitulyo.
11: Mientras tanto, tinawan doon pa ni Ligasyon na baliwala ang kabibida kan gobernador kan Camarines Sur na o ang kabibida kan gobernador na asinsado ang Camarines Sur kung na nagluluwas man sa datos kan PSA kabaliktaran. Kaya padagusubot siyang magibo ni mga lakdang tanganing ma-realisar ang Naga Airport Reorientation Project asin magpadagos-dagos ang andaya asin man Maharlika Highway Massive Rehabilitation. Maayo subot siyang pakiaram kung pagparaapo dun siyang epal ni Gobernador El Rey Villafuerte. Ang mahalaga, nagihinguan siya na asikasuhon namahaman ng tultol ang mga importanteng proyekto sa Camarines Sur urug na ang sakop kan sa iyang distrito na mga katabang para maiangat ang ekonomiya sa probinsya. Uya pa si Ligasyon.
13: Maski anong bida mo po na asinsado ang Camarines Sur, pero si mga figures na nagluluwas coming from PSA, coming from other agencies of the national government agency, would tell otherwise. Nagpapatunay na nagpuputik ka sa mga taga Camarines Sur. Diba? Maski anong bida mo, maski anong pangaturugan mo sa kung anong proyekto sa Camarines Sur, kung mandata ang dalan ko ang Andaya Highway, kung daitol-tol ang serbisyo kan Naga Airport, mayong gayong saysay. Nagpupuon po ang Gabo sa Marayna infrastruktura. Ang sabi po nga ni Kayan, infrastructure is the backbone of the economy. Kaya pagsisibutan ta po, Andaya Highway, Marlica Highway, Naga Airport. Tini po, malinaw man na mga napabayaan po ini. Maski pa sabihan po niya na epal ako. Uy, anong ang problema po kaya diyan? Pag ginibo mo ang sarong bagay, nakaipuhan, tapos nasapawan sinda, paguna ni da, nasapawan sinda, ang hiling na sa imo kalaban, ang hiling sa imo epal. Pero ano ang hiling ni da sa sadiri ni da? Nagabuhos na istruktura sa Camarines Sur, yaon ang pangaran ni da. Di ba? Tano, may nailing kamudig ni Sanaga sa Camarines Sur na pangaran ko sa mga projects? Mayo. O si Sayang Epal.
11: Partiyan kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligason.
9: Iba pang barata sa lado lokal, sa roon naman na inkwentro kan bilitar asin police, asin man mga rebuilding NPA, nangyari duman sa Barangay Balabnig, Ginabatan, Albay, Kasun ba? Susog sa impormasyon na pinagpaluwas ni PNP Provincial Director Noel Nunez kan Albay Provincial Police Office ang last 5 nin hapon nin aga kasunma kan magkaiguan nin bakbakan ang mga rebuilding NPA laban sa mga militar asin man police. Dakwa sinambit ang inkwentro ang magkapirang mga harlangkaw na kalibring badil, mga bala, magasin, asin man mga subversibong dokumento.
11: Uring bareta ngunyan, bareta na sa kinabalin karawat, ang bareta sa sports, hatod sa indokan NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, piglalaumang maagi na naman sa matinding pagsubok ang Gilas Pilipinas sa final window kan FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers na gigibuhon sa maabot na

kana Australia sa gila sa July 6 sa RAC Arena sa Perth. Mapiglalauman man na mapahilingkan sa iyang sinasabing gilas ining si Cotton sa nasang bitnang bakbakan.

0: Yan ang kabilugang sa mga baratang onyan aldaw na Lunes, petsa 18 kan bulan na Mayo. Salamat po sa mga nagtutok sa tuya live sa Facebook saka sa YouTube. Sa Facebook, nakatutok si Lawrence Santa Maria duman sa London, Charmin Estrella. Sa shoutout sa iyang lola na pirmi nakatutok sa Asintano sa radyo, Elio Paulino from Calabanga, Cabarin Sur, Vite Lumerio, Lodicina Altes, Emma De Vera alias Buboy Palaboy, Evelyn Nasol, Sally Udever, Edita Perua, Ronald Sumayaw, James Vinyas, Felix Villarta, Ninya Agato Putian, Happy Fiesta sa Barangay Karurian Pili, Marlin Monte, Rosan de la Cruz Palacio, si Ami Julia Indicio, Marilyn Monte, Victor Magtanggol, and Sally Udever, Los Melinda Mendez, Cherry Paz sa Manayuba, duman sa Albania, nakaantabay ngunyan. Julieta Montero, Sonia Bagadjong, Nestor Vargas, si Sin Larga Blag, Roberto Torres, and Maxima Olivera. Salamat man sa mga nakatutok sa YouTube, 198 live, nakaantabayan mo niyan sa cellphone, asin man sa mga television, sa Facebook, 139. Sa mga nakaantabay man sa radyo, salamat. Sa pangarap sa mga pag-iriba, nakatutok kan Barata sa control, si Tern de Bernejo, Angie Salcedo, asin man Jameson Brinya sa engineering, and a birthday boy, si Engineer John Robin Florese. Happy birthday. Kami po ang sendong mga parabarita.
1: Hindi po si Aresa.
0: Man po si Ed Bandol. Diyos mabalos po. Kasi na pag antabay.
2: Sendong nga ang tabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets. Online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa Asintado, Pareta, Enot na Arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga. RGFM 105.5 Radyo Guam. Pito. Radyo Guapito.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Kaka-art, kaka-art.
8: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
7: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
8: Tiwala sa 4 Superfoods?
7: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Salts Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.

0: Araw.
1: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
3: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid nanguna ang telepono. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
4: Oras sa ngunyan ng mga tugang alas 6:31 na po ni pag-aaga. Ana oras tani darapo sa tuya kan darapo sa tuya mga tugang kang SNJ Hardware Plus. Tandaan po nindo mga tugang pag SNJ Hardware Plus, bot sabihon kayan kumpleto pong mga hardware materials, construction na materials, finishing and plumbing and electrical materials. Gabos pong sa construction and hardware, kumpletong-kumpleto po sa SNJ Hardware Plus. Plus po ang mga finishing materials available po sa Sainda. As it man, pag sinabing finishing materials, yun na po dyan ang tiles, ceiling panel, wall panels, SPC, flooring. May mga furnitures po sinda sa second floor, mattress, and may mga storage and office equipment. Pwede na po magamit ng credit card saka debit card sa payment. PELJEPS registered na. May iwas po ang parking space, air condition ng tindahan, may elevator, may staff na ready pong mag-assist sa sendo. May mga ano sinda ko niyan, naka-sale, 20%, 10%, 30% na mga pwede nito mabakal dyan sa SNJ Hardware Plus. Magbisita lang po sa lot 7 and 8, Concepcion, Pequeña. Sa atubangan lang po yung Canchel Station, harani sa may Holy Rosary Major Seminary. And also mga tugang, dahil mga kamumalingaw, ang Atlantic Bakery, nagsiselebrar po kan sa indang ika-60 taon na anniversary. Sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, automatic igwa ka na po ning raffle ticket and pwede ka pong manggana sa raffle draw. Ning mga brand new motorsiklo, asin man po pwede ka manggana ning mga brand new gadget.
3: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
4: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang Sero Lingkod, si Diyos Abal, ini po ang Asintado sa East 30.
3: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
4: Ang eno tarangkada kan sa tuya mga bareta, dara po ni sa tuya mga tugang kang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona. Pag kita po, ma-renew na kan sa tuya mga rehistro para sa mga auto, motorsiklo, asin iba pang klaseng vehicle, magdakula man na auto ini, mas magayon nga ni po dyan sa LTO Pamplona at mas mahiwas ang sa indang Laguerta. Kompleto na po sinda dyan sa saro lang na compound. Sa LTO compound, igwana po dyan ng insurance, emission testing, igwana po ning laboratory, as in iba pa na kaipuha po nindo mga tugang. May drive-through, tanganing mas kaskas ang pag re-renew kan sa tuya pong mga rehistro sa auto. Dahil ka mo papahirapan, dahil ka magpaparapahalo yun, kaya mag LTO Pamplona na kita.
3: Asintado sa 630. Asintado sa 630.
4: An Barreta sa kamutakan kan panahon. Dara po ni sa tuya mga tugang kang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin man kan LTO Pamplona.
3: Asintado Weather Update.
4: Mga tugang, yaon sa linya si Dan Triumpante kan DOST Pag-asa Ligaspi. Aramon ta po ang magiging update ta sa tuyang panahon. Piraan magiging heat index ta? Ano ang magiging kamugtakan kan maghapon ta ngunyan? Dan, good morning. Kumusta ang sa tuyang weather ngunyan aldaw?
0: Yes po, good morning po sa inyo lahat at sa ating mga nakapakinig. Ngayong araw, wala po tayo minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na makaka-apekto sa ating bansa. Intertropical convergence zone na makaka-apekto dito sa may Southern Mindanao, samantalang dito sa Bicol region, patuloy pa rin na magiging mainit at balinsangan ang panahon, maligan na lamang. At mayroon pa rin ng mga chances ng mga pag-ulan at mga thunderstorm. Agot ng heat index dito sa Bicol region, possible tayong umabot ng 38 to 42 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat ng 5:19 ng umaga at ito ay lulubog ng 6:04 ng gabi. At yan lang latest kanin dito sa weather forecast ng Pag-asa Southern Luzon. Ako sila, Triumphante Marina.
4: Dan, salamat, Dan. Ang masunod na mga bareta, mga tugang, darapoy ni Sotoya kan GLE Driving Academy, asin man po kan Win-Win Hotel and Resort. Sa detalyes kan Sotoya mga bareta, nagsudad na si Senador Bam Aquino ning Senate Resolution Number 397 para imbestigaran ang insidente ng pagpapaputok ni Badil sa Laog kan Senado kanakaaging Miyerkules. Dapat daang mamantinir na salbado ang Senado hali sa pananakot o anuman na karahasan asin dapat maaraman kung ano ang tunay na nangyari. Katuyuhan kang investigasyon na ma-pinpoint ang posibleng pagkukulang sa security protocol asin man communication system sigun kay Senator Bam Aquino. Importante ang mapanagot ang si Seman na responsable sa insidente. Napuesto naman si Senador Allen Cayetano bilang bagong Senate President kasabay kan na pag tulod kang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte iyan sa ipinasang article of impeachment gikan sa House of Representatives. Uya po ang naging pahayag ni Senador Bam Aquino.
5: Unang-una, kailangan kong klaruhin, no, walang lugar ang armadong konfrontasyon o pagputok ng baril sa loob ng Senado. Kaya final natin yung Senate Resolution 397 para malaman ng taong bayan at malaman rin namin ano ba talaga yung nangyari. Merong nangyaring pagputok, maraming empleyado ang inakalang mamamatay sila. Kami mga senador, hindi rin malinaw hanggang ngayon, hindi rin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari at mahalaga sa taong bayan na malaman natin, let's get to the bottom of this, what really happened that night. At makita natin ano ba yung nangyari, mga failure ng protocol, failure ng communication. Malaman natin, no, ano ba talaga mismo yung nangyari at malaman rin natin kung sinong dapat man.
4: Ipinagirundum ni Senador Bam Aquino sa mga kapwa senador na dapat ay maapektahan ng politika ang sa indang mga trabaho konstitusyonal sa oras na magsakat na sa Senado ang Articles of Impeachment. Nagpahayag man ng pagkahadit na nalililis na daang atensyon kan mga lider sa mga problema ng pang-ekonomiya, arog kang halangkaw na presyo kan petrolyo, paglangkaw kan presyo kan mga mayor na barakalon, asin man ang inaasa na paglangkaw kan bagas. Inagyat ni Aquino ang publiko na mamantinir, mapagbantay, maging aktibo sa pag-inganyar sa mga opisyal kang gobyerno na simbagan ang tunay na problema kan mga namamanwaan.
6: Para itigil yung constitutional duty namin dahil sa kampihan, yun mali yun. Diba? Yun mali yun. So, I think that's gonna be the big decision. That's gonna be the big, ano ba, yun yung moment talaga eh, na magsasabi kung para saan ba talaga itong leadership change. Maraming nanonood pero walang natutuwa. Maraming nakatingin pero walang masaya. Diba? Because none of those discussions actually talks about the Filipino people. Na meron pa rin oil crisis ngayon, meron pa rin cost of living crisis ngayon, marami pa rin nahihirapan. Be vocal online, pag-usapan nyo kung meron ko hindi magandang nakikita. Kapag yung mga politiko, iniiwan nyo to do our own thing, hindi nyo pinapakailaman, dun usually nagkakaproblema. Mm. Pero pag nakatutok yung taong bayan, of course, at the end, it's gonna be your vote. Sana, yung mga tao rin, may memory sila ng mga nakaraan. Itong atensyon ng tao, sana po hindi na po mawala. At sana nakatutok kayo sa amin all the time.
4: Sanitaryo Spakan, mga nagbabagang mga barata, magkakaaraman ngunyan na Lunes sa pagbabalik ang sesyon sa Senado kung mamamantinir sa pwesto ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sa iyang pwesto bilang Senate President sa tahokan ng mga report na may nagpuprobar na patalsikon ini sa pwesto. Sigun kay Cayetano, may mga ginigibo ng movement para man ikunita si Cayetano ni Nuliman kang nangyari sa Senado. Kasupog-supog ang nangyari da sa Senado ni Nuliman ta pinag-urulayan bilog na kinaban ang nangyari. Asin ang biglang pagbutwa ni Senador Ronald Bato de la Rosa pagkatapos kang anum na bulan na pagtago-tago huli man sa arrest warrant na pinaluwas, warrant of arrest na pinaluwas kan ICC. Mababawasan man ang bilang kan na mayuriya huli tamayo na si Bato. Naayon ang sinabi ni Cayetano na, na aktibong nakikipag-ulay ang minority bloc na pinapanginutan ni Senador Vicente Tuto III sa perang senador. Asin may report na ang may mga pananakot tanganing ingenyeron na maglipat sa endang kampo para siya patalsikon. Maatubang sa kaso kriminal si Senador Robin Hood Padilla kasumpay kang pagtabang kani sa pagdulag ni Senador Bato de la Rosa sa Costa Rican Senado sigon ini kay Liberal Party List Representative Laila Dilima. Sinabi ni Dilima na pwedeng panimbagon si Padilla sa obstruction of justice, harboring a fugitive, asiman abetting a fugitive matapos ang insidente sa Senado. Kang nakaaging alaw na konsain ipig kakabit ang pangaran ni Padilla sa subuot iyo ang nag-gibunin paagi tanganing ini makadulag sa laog kan Senado. Iginit ni Dilima na mayong sisiman ang pwedeng magulog-ulog sa batas. Nangapunan man ini na hiningon ang mga CCTV footage kan Senado. Tanganing maaraman kung sisay ang tunay na kaibahan asin naggibunin paagi asin kung sisay pa ang mga akumplis sa matrayumpong pagkakadulag ni Bato sa Senado. Ngunyan, si Bato asin si Robin, bako na pong Batman and Robin ha, Bato and Robin. An mga baratang sendong nahinanyog mga tugang darapoyan sa tuya kan GLE Driving Academy. Tandaan po nindo, ang GLE Driving Academy, pwede po kitang matukduan, maging maray, asin man masinunod-sunod na sa batas, trapiko na driver. Obligado na kitang mag-agi sa inaapod pong theoretical course, asin man practical driving course. Yan ay tutugdo sa tuya kan GLE Driving Academy. Tanganing makakuha po kita ng non-professional driver's license, asin man professional driver's license. Kaya ano pang hinahalat? Mag-enroll na! Mag-enroll na sa GLE Driving Academy. Yan po ang sedang pinaka-main dyan sa LTO Pamplona Compound. Iguaman po ning branch dyan sa Panganiban Drive, tungod lang po kan Cucina Conchita. I-like asiman, i-follow ang side ang Facebook page, GLE Driving Academy. Mga tugang, kung naghahanap ka mo ng dakulang resort para sa sawayang dakulang pagtitripon, arog kan mga assembly, seminar, reunion, dakulang gathering ng mga organisasyon, dakulang meeting, As in, wedding reception, birthday party, beauty pageant, o kung ano pang dakulang event, hindi na kita sa Win-Win Hotel and Resort. Mga tugang, ang Win-Win Hotel and Resort, igwapo ni duang dakulao na swimming pool, halangkaw na slide, igwapo ni mga rooms para sa mga gusto mag-overnight. May function room para sa darakulang event na kaya pong mag-accommodate hanggang 300 persons. May wason ang parking space. Paki-like and follow lang po ang sendang Facebook page, Win-Win Hotel and Resort, para sa doon mga inquiry and booking. Yan po yan, gabos sa LTO Compound, Barangay de Losario, Pamplona, Camsur. Aradyan, prarangkahan.
3: Radyo Guapito.
7: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
8: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
9: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
10: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
11: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
12: Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: Nahihinayo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6:50 ng pag-aaga. Ang oras pong ini, dara po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum. Ngunyan pong bulan na Mayo, siyempre Mother's Day, Mother's Month. Ngayon, alagaan natin ang paningin ng ating mga nanay dahil importante po ang bawat sandaling makakasama natin siya. Isa sa mga karaniwang problema sa mata ng ating mga nanay ay tumatanda na ito. Pag tumatanda na ito ay ang katarata na maaring magdulot ng malabong paningin. Sa Bicol Access Health Syndrome Eye Center, available po ang cataract screening upang maagapan at mabigyan ng tamang lunas ang kanyang mga mata. Bisitahin ang Access Health Eye Center. Ito po ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome, Naga City. Bukas hindi po Lunes sa Good Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na si Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Ang liwanag na binibigay ni Nanay, ibalik natin sa kanyang paningin. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center, hatid sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
2: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Uya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa asintado sa radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ini po ang prarangkahan. Dara po sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome, Eye Center. Kung may problema po ang mata, kan sa tuya po mga nanay, dara na po nindo sa Bicol Access Health Syndrome, Eye Center. Ta mga matitibay po ang sa indang mga doktor. Mayo 18, aldaw na Lunes, taon 2026. Mapalamang kitang nadadangog na reaksyon gikan sa Camarinesur Chamber of Commerce and Industry. Manunungod sa failure kan provincial government kan Camarinesur na magibo na ang mapuna na ang Naga Airport Rehabilitation Project. Ano po ta gusto tang pukawan ang Camarinesur Chamber of Commerce and Industry? Ta nakakangalas ang dainin da pagirong despite nasinda ang pinakang tatamaan, asin tinatamaan, kaniyo pong kawaranta ning tultol na biyahe ning eroplano naga to Manila, naga to Naiya, Naiya to Naga. Why? Ano ang ginigibo kan sa tuya pong Camarinesur Chamber of Commerce and Industry? Why they are very silent? Na kung tutuuson, iyo baga ini ang pinaka-objective kan sa indang organisasyon. Kaya may pigmok na, kaya nga ni sa pangaran is Chamber of Commerce Industry. Dapat kuta nagiging critical sinda sa mga bagay na makakadanyar sa ekonomiya, turismo, asin negosyo kan sa tuyang probinsya. Why they are very silent on Andaya Highway? Nahalawig na pong panahon ang Andaya Highway nagdaraning bakong magayon na impresyon sa satuyang probinsya as the gateway of the Bicol region. And yet, ang satuya pong kagalang-galang na mga negosyante, sorry ha, mga amigo ta ang mga yaon sa Comsur Chamber, but kay puantang sabihon, why are you very silent? Takot ba kamo ki Governor Villafuerte? Naaalangan ba kamo kay Governor Villafuerte? Remember, El Rey Villafuerte Jr. is a public servant. Dapat kita matakot sa iya. Dapat kita maalangan sa iya. Lalong-lalo na ang sa indang administrasyon kan sa iyang pamilya. Dahil po ninda na-deliver si kaipuhan kan sa tuyang probinsya, especially on air transportation and land transportation. Anong pig-aalanganan kan Comsur Chamber? Ano ta si relinsyuhon kamo? Na samantalang dapat ang Comsur Chamber, kamo ang nasa front line to remind our provincial official na nag-failed sinda na i-deliver ang maray na transportasyon sa satuyang probinsya. Sisay po ang nagsasarakay sa eroplano, bako man kami. Tama kaming kapasidad na magsakay sa eroplano. Makasakay man, kung bakong libre, pig-iipunan. Pero ini mga taga-Comsur Chamber, sinda si may mga transaksyon sa Manila, they need speedy transportation. And yet, ano ta si relinsyuhon sinda? Sana na ilang ma-open ang Comsur Chamber of Commerce Industry. Sisay po ang mga yaon digdi. Anong pigaalangan na nindo? Ano ta day nindo? Ano ta day kamo makipag-dialog? sa satuyang provincial governor. And isabi nindo ang sa indong ano yan, obserbasyon. Aram na pati kan mga taga-Kamsur, ano tanag-failed ang mga Villaforte na i-deliver ang airport. O hanggang ngunyan, ang satuya pong Naga Airport Rehabilitation Project tingga dahil sa ano? Problema sa earth feeling. Ang pag-earth feel, itong panampagtambak dyan po sa magiging runway. Oh, may pakilabot baga kamong mga taga-Kamsur Chamber. Ano ta day na dadagos dahil si kontraktor minamahalan kan si daga na itatambak dyan. Nasamantalang sa DOTR, ang sinasabi kan DOTR sa senda pong programa works, ang pang-earthfield, pang-tambak, babakalon, nasa programa works, although data po nahihiling, pero sabi po kang iba, ang nasa program of works is 380 pesos. Iguana nag-o-offer ding 240, may nag-o-offer ng 280. Ang problema dahil po makahakot, tatakot sa sagip kalikasan task force na dadakupon ang truck. Concern baga ini, negosyo baga ini. Tourism. Then why this kagalang-galang na chamber is very silent on the problem of our province in terms of air transportation and land transportation office. Uya pa, ano tade nagigirong-girong ang chamber na kita sa Bicol, kita ang kapurit sa may economic growth. And ang probinsya ta, iyo ang may pinakahalangkaw na numero, saro sa may pinakahalangkaw ni numero, kan mga nagtitirios o nasasakitan. As in, direktang tinamaan kang inflation, pero to 8.9, 8.7, something, si satoyang inflation rate, o kamo baga mga negosyante? Kamo baga mga taga-Kamsur Chamber? Brilliant on economy, commerce, trading. And why are you very silent? Ano today nindo tabangan ang probinsya? Ano today ka mo mag-suggest kay Gobernador Villaforte na instead na pagparapukusan ining mga concert sa kaugma, mag-develop ning mga programa how to uplift the living kang mga tao digdi sa Kamarinisur? Sana dahil po kung ma-opend, ha? Dahil kung ma-opend, nagangalas lang po ang programa ang pararangkahan, ninulit na nakakabungog ang sa indong pagsilensyo. Although you are not part of the government, but you have the social obligation dahil iyo baga ini ang pinaka-objective. Basahan nindo ang objective, ang mission kang Kamsur Chamber of Commerce and Industry. Inilang ang satuyang hapot sa mga negosyante, mga opisyal kang Kamsur Chamber. Are you afraid to a public servant? Dapat parte ka mo, kuta, sa pag-uswag kang satuyang probinsya? Ibaga, pigmamalaki baga ni Villaforte na mayamanon ang satuyang probinsya. Pero hilingan nindo ang numero na nagluluwas sa Philippine Statistics Authority. Oh, latest, based on ano yan, portal kan Department of Finance. Ah, base po sa portal kan Department of Finance na overtake na kita kan Sorsogon in terms of local income. Why? Taano? Taano ta dinaog na kita kan Sorsogon in terms of local income? Basahan nindo ang nakalaag po sa portal kan Department of Finance. The numbers don't lie. Only politicos lie.
1: Si Joe Ozabal, asintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayon ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makaugma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini ang RGFM 105.5 asintado sa radyo.
5: Oras sa ngunyan na mga tugang, alas 7 sa Isnin pag-aaga. An oras, dara po sa tuya, mga tugang, kan EO Executive Optical. EO Executive Optical, for expert eye care, come to EO Executive Optical, love your eyes.
6: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
5: An oras daraman po sa tuya kan Bimeg Feeds.
9: New Bimeg Integra 3000 Plus mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. Bimeg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang Bimeg Feeds para po sa pagpapadakula kan sa tuyang atama na orig si man mga manok. Kaya kung kita po may plano magpigiri sa kamag poultry, dapat naka-Bimeg Feeds po kita. Sa Bimeg Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
10: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
11: Joe Usaban.
10: Sa asintado, bareta alas 7.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ini po ang asintado barata alas 7. Aldaw ko niya na Lunes, Mayo 18. Magiribanan po kita sa mga mainit na mga barata kan aldaw. Uya po ang pinakang mainit na mga barata kan aldaw. Ngunya na Lunes.
1: Asintado, asintado. Headline.
0: Sa headlines kan mga barata, dating board member Carlo Batalya, hinagad sa ombudsman, suspendero ning anum na bulan na Mayo ning sweldo si Gobernador El Rey Villafuerte tanganing daini maka-impluensya sa mga dokumento pagkatapos na sampahan niya ning kaso sa ombudsman.
1: Asintado, asintado.
0: Estudyante kan biskas na nako ang gadan dahi pa pinagkukumpirmar kung ini po nag tagbang sa building kang engineering kang nasa bitang eskwilahan. Alagad, bistado na ini kan sa iyang mga magurang. O nabisto na ini kan sa iyang mga magurang. Lolo na may kasong pangre-rape duman sa Ocampo, rata sa kamot kan mga pulis.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Sa rumbulan na suspensyon kay Kapitan Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña, posibleng ngunya na simana ipautob na ni Mayor Lenny Robredo.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Rank number 4 wanted person sa Iriga dakop sa kasong drugs.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Nagaka-college, nasungkit ang 5 million grant sa Tourism Startup Challenge National Competition.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Sa sports, defending champion Oklahoma City Thunder, hahampangon ang bagitong team kan San Antonio Spurs para po sa finals sa Western Conference.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Yan ang mga headlines kan sa tuya mga barata. Ang headlines, dara po sa tuya kang Essinger Hardware Plus na consign kompleto na po ning mga hardware as kusinman construction materials. Pati po mga plumbing, asinman, electrical materials, finishing materials, arukan mga tiles, ceiling panels, wall panels, asinman, SPC flooring. Available man po sa inda ang mga furnitures, mattress, storage, office, equipment, pati po mga genset, mga tools, mga water pump, asinman po mga tugang, available man sa inda ang mga water tank. Kaya kung naghahanap pa kamo ning lugar para magsaod sa mga kay punta sa harong SNJ Hardware Plus. May iwaso ng parking space, air condition ng tindahan, may elevator, may stop na reading mag-assist sa indo. Magdialan po sa may tuhod kang Shell Station, Concepcion na Pequeña, Naga City, haranilang sa may Holy Rosary Major Seminary. Daraman po ini sa tuya, mga tugang kang Atlantic Bakery, nagsiselebrate kang sa indang ika. 60 taon na anniversary. Sa kada pagbakal nindo ning ticket o pagbakal nindo ning tinapay, may raffle ticket na kamo, asin may chance na manggana po ning brand yung motorsiklo, asin man brand yung mga gadget. Kaya kung mabakal ning tinapay, Atlantic Bakery na.
1: Asintado, asintado, barata alas 7.
0: Mga tugang, ang inot na arangkada kan sa tuyang mga barata, dara po sa tuyang kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Dahil pa nagpapalawas ng kumpirmasyon ang Philippine National Police NAGA maging ang management kan Biscas kung totoo man agad na ang mga istorya na tuminagbang gikan sa ikalimang eskalon kan engineering building ang sarong third year college student kang Biscas na nako ang gadan sa laog kan sa indang compound kasudmang mga bandang alas 8 ning aga. Nanahiling kansarong construction worker na ini nakahigda asin dae na naghihiro ang estudyante. Nakasulot ning pulang t-shirt asin man may army green na pantalon. kasudma dai panabibidbiran ini kan mga awtoridad hanggang pagkahapon pagkatapos na hanapon na inikan sa iyang mga magurang na pag-araman taga San Mateo diyan man sa nasa Peña Francia ang nasa bitang third year college student na sa iristorya ini po dai pa pinko-confirm kan mga awtoridad ini po tuminagbang daa hali sa ikalimang eskalon kan engineering building. Mientras tanto, nagpalawas naman ng pahayag ang management kang Bicol State College of Applied Sciences and Technology o BISCAS. Asin, ngunyan na aldaw, idiniklara ninda ang inaapod na day of mourning. Tanganing makisumaro sa pamilya kang biktima na nako ang mayo na ning buhay. Padagos da ang pakikipag komunikar kan eskwelahan sa mga awtoridad sa pag-iimbestiga kung ano man agad na ang istorya kang pagkakadukay kan sarong estudyante na nahiling na mayo na ning buhay. Kaibahan kan mga astisyan ang gabos na mga opisyales kan eskwelahan na nakikisumaro para man sa pagkikidumay sa pamilya. At yan mga tugang, ang tabayan po nindo ang follow-up kan baretang ini. Mga tugang, sa iba pang details kan sa tuyang mga bareta, exclusive sa Asintado sa Radyo. Hinagad ni dating board member Carlo Batalya sa ombudsman, particular kay ombudsman Crispin Remulla, nasuspenderon mo na si Gobernador Villafuerte Jr. ning anum na bulan na Mayo ning sweldo. Tangani subot makabuelo ang investigasyon sa Kapitolyo para magkaigwa ning access sa mga record na sa indang pinaghahanap pagkatapos na magsangat ng kaso sa ombudsman si dating bukal Carlo Batalya. Sa iyang post sa Facebook, luway-luway nang ipinagdetalye ni Batalya ang rason kung taano ta nag-file sinda ning reklamo laban kay Gobernador Villafuerte. Sa sayang post, a formal complaint was filed at the Office of the Ombudsman against Governor Luis Raymond Villafuerte Jr. et al. To defend the public interest and demand clean governance. We will not stand by while public resources are misused or entrusted to negligence. Every resident deserves transparency, accountability, and a government that serves the people. Pinunto ni Batalya kung taano ta gusto niyang suspenderon si Villafuerte. Iyan tangani magkahiling ang subot mga pinagtataragong record kan Kapitolyo sa paggamit kang kwarta kan Kapitolyo. Kabali sa mga pinagsangatan ng reklamo ni dating bukal Dr. Carlo Batalya, apwera kay Luis Raymond Villafuerte Jr., iyo si Attorney Janice Ian Rigaspe Cliope, ang back chairperson, bids and awards sa committee kan Kamarinisur, Hernani B. Morales, ang head information communication archives and records management office kan Kapitolyo Provincial. Ano ang isyo na napinagdara ni Batalya duman sa ombudsman? Instead da kayang simbago ni Villafuerte ang transparency concerns, ang reply ni Villafuerte sa surat ni Batalya iyo ang bad faith. Asin pig sasautan da siya na nag-i-extort ning kwarta ang CCW laban o nag-i-extort ning kwarta ang CCW sa Kapitolyo Provincial. Kung kaya ang CCW nag-gibon ning legal authority na mag-file na lugod ding kaso, ninulit na nagre-review si Villafuerte na i-disclose ang mga records kan probinsya. Ang hinahanap niya iyo ang mga provinces FDP compliance status. Alagad nag-fail si Villafuerte na i-indicate ang concrete na remedial step kung paano magiging transparent ang probinsya. Very obvious da na tinatago ni Villafuerte ang mga records kan Kapitulyo tanganing dai magkaigwaning access ang mga taga Kamarinisur. Ing huli kani sinabi ni Batalya na hinahagad niya ki Ombudsman na Crispin Remulla na patawan muna ning anum na bulan na suspension without pay si Villaforte, si Cleope, asin si Morales, tanganing makabuelo ang investigasyon sa Kapitulyo Provincial.

Sa iba pang detalyes kan mga bareta, posibleng ngunya na si Mana, ipasunod na ni Mayor Lenny Robredo ang sarumbulan na suspensyon laban kay Kapitan Francis Mendoza. Kan Concepcion Pequeña na pinatawan po ning sarumbulan na suspensyon kan la Blue Ribbon Committee. Kan sangguni ang panlunsod asin man kan mga opisyalis kan sanggunian pagkatapos mapatunayan na guilty sa simple misconduct asin man simple neglect of duty. Na sa mga interview kay Kapitan Francis Mendoza, pigpapahimutikan niya ang mga akusasyon ni Charles Dadua. May karapatan daa siya na mag-anggot lalong-lalo na kung dai nagsusunod asin na dai dubot daa nag o dai daa nagsusunod sa mga instruksyon samantalang siya ang punong barangay kang nasa bitang barangay kan Pequeña. Matatandaan inirekomendar kan Blue Ribbon Committee ni City Councilor Jill Oying Rosales asin man kan mga miyembro kani napatawan ning sarumbulan na suspensyon si Mendoza pagkatapos na mapatunayan na nagparataram ini ning mandata laban kay Charles Dadua ang pamayupo kang lupon kan barangay. Asin dai daap na pirmahan o dai pinirmahan, tuyong dai pinirmahan ni Kapitan Francis Mendoza ang honorarium kang mga lupon na pati si mga ibang daiman imbolto sa kontrobersiya na damay. Ninulit nakakomiter ng kasalan ang nasabit ng kapitan kaya pinatawan ini. Ipigsumiter na kay Mayor Lenny Robredo ang resolusyon asin may bareta na ngunyan na si Mana ipapautob na ang sarumbulan na suspension without pay kay Kapitan Francis Mendoza. Ang first kagawad, yung na temporaryong matukaw, oras na i-implement na ang suspension sa Kapitan. Nasungkit ang 5 million grant sa Tourism Startup Challenge kang Naga College Foundation sa ginibupong national competition. Binisto ang NCF bilang national winner sa Luzon Prestigious Tourism Startup Challenge na ipigagibo duman sa Quezon City kanakaging Mayo 12. Nakuha kang Naga-College ang 5 million grant gikan sa Department of Tourism asiman Commission on High Education sa paagi kan proyektong Go There sarong game field travel app na ang katuyuhan na pakusugon ang sustainable asiman community-based tourism sa nasyon. Ang nasa likod kang proyektong ini, ang mga estudyanteng sinda Daniela Anasin, Daniela Francisco, Queen Keris Casimero, Jim Olivar, Marlon Lanosa, asiman Jenalyn Di Madrid, gikan sa College of Business and Management. Nasa likod man kan triumpuan sa ilang coach na si Mr. Harbin G. Ong, kaibahan ang prototype developer na si Daniel Bonito sa eraram kan supervision ni Mr. John Roy Galvez asin suporta ni Dean Ana Romulo kan College of Computer Studies. Sigun sa grupo, katuyuhan kan Go There na pagsumpayon an academic churi asiman real world application tanganing mapaasinso ang turismo kan Pilipinas. Pinag-congratulate man ni Dr. Mario Villanueva, presidente kang Naga College Foundation, ang college o ang College of Business and Management. Huli man kang dakulang onrang dinarakani sa NCF asinman sa Naga. Sa iba pang detalyes, kanso tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal. Sarong lolo na may kasong pangre-rape sa Ocampo ang dinakupkan mga pulis. Mga bandang alas 4.30 ng hapon, duman sa Zona 7, Barangay Ginaban, Ocampo, kang iserbikan mga pulis ang warrant of arrest sa suspect na si Lolo Islao, 76 years old na pero nakakomiter pa ng pangre-rape. Alleged. Mayo man piyansang pigrekomenda ng korte sa temporary liberty kan 76 anyos na lolo kung ano paasin kung paano
asin na si Sai ang naging biktima. Dahil naman po pinag-elaborar pa kan mga otoridad hulit ang maselan ang bareta. Nasa custody man mo niyan kan mga otoridad duman sa Iriga ang sarong persona na kinukonsider rank number 4 wanted person na may inaatubang pong kaso ng illegal na droga. Alas 5 ning hapon sa barangay San Agustin, Iriga, kan serbihan po inining waran na bares kan mga pulis. Si Alias Win, 40 anyos, residente sa lugar. Maayo pong piyansang pigrekomendar ang korte sa pinag-aatubang na kaso kaini. Nagkaigwana naman po ning road crash sa duman sa Baaw. Duwang pick-up na bihikulo ang nagsalpukan. Sa post ka na PNP Baaw, mahihiling po ang pag-assist kan mga pulis sa trapiko. Pagkatapos kang matinding salpukan kan duwang pick-up sa kalabaan po kang Maharlika Highway. Mga tugang bisita ka nakaaging banggi duman sa Banuan kan Pasakao si Mark Lapid, ang aking lalaki ni Senador Lito Lapid.

0: ang opisina kan senador sa Pasakao sa paagi ni Mayor Ninio Tagu. Nangyari ang pagbisita ni Mark Lapid sa pagtatapos kang walong aldaw na Daroanak Festival. Iyan pong halangkaw ha, pag nahilindo ang picture, iyan pong halangkaw bako iyan nakasalming ang Mark Lapid. Ano, iyan pong nakasalming si Rickmar Guevara. Itong halangkaw na tisoy, iyan po si Mark Lapid. Ang mga baretang sa indong nahinanyog, mga tugang, darapoyan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo, ugali po kan mga Pilipino ang pag-inom ning kape aga-aga. Pag nag-inom kita ning kape, nire-recommendar ko sa indo ang herbal coffee na gibo po sa anom na mga panamnon. Arukan kalunggay, ang kalunggay mabitamina, bulong po sa bulong sa kadakol-dakol na mga helang. Guyabano, mangustin, agaricus mushroom, barley grass, asin man ni stevia ang ginagamit na panghamis. Ang kada ingredient po proven na nagtatabang ma-prevent and ma-manage ang kondisyon kan sa tuyang hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problems, heart disease, high cholesterol, and asin dakol pang iba. Igwapo inining malunggay, guyabano, mangustin, agaricus mushroom, barley grass. Aprobado po ini kang FDA awarded best organic herbal coffee kan taon 2019. Golden Globe awardee po. Kaya pag makape kita, Best Cafe na. Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Oras, 7:27 in pag-aaga. Dala po yan sa tuya mga tugang kan Napper Pharmacy. Kung naghahanap po kita ng glucometer, as in gusto ta pong nami-measure o namomonitor ta ang sa tuya pong blood sugar o blood glucose, dapat po mag glucometer kita. Permitang dara. Tanganing nagduduman kita sa mga piyestahan, permita pong namomonitoran sa itong blood sugar, takong ini po maglangkaw, delikado kita na magkagwaning diabetes. So tanganing ma-avoid ang pagiging diabetic, mag-glucometer. Ang glucometer, mga tugang, igwana po yan ng 25 pieces testing strips, asiman 25 pieces ng lancet sa kada pagbakal. Handi po ini, kaya pwede mong darahon dawa sa in. Available man po sa Napper ang manibaybang klaseng mga kaipuan po nindong mga bulong. Puan po sa generic, siman mga branded, available po dyan sa Napper Pharmacy. Tulo po ang mga branches ka Napper na pwede nindong madumanan. Dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa ka-exigid kan BMC. Atubangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa Derian, asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Bastariche. At yan, ang iba pang mga bareta.
1: Radyo Guapito.
2: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni double shirt technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
0: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dai po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho palihiso ng una. Don't drink and drive. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Gum, brown out na naman sa weekend. Sa indong mo rin magpalipot-lipot.
1: Dahil paradit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
0: Ha? Sa'yin man.
1: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan pa si Junior.
0: Sa'yin ba yan, Gum?
1: Sa papatantan na pati, Gum.
0: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
1: Iyo, Gum. Sa papatantan.
2: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
9: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
10: Alas 7.38 na po ng pag-aaga. Mga tugang, ano oras na yan na dara po sa tuya kan... Dara po sa tuya, mga tugang, kang 3N Bakery. Tandaan po nindo, mga tugang, ang 3N Bakery. Iyo po ang mababakalantakan na managu, masiram, pero barato na siupaw sa bilog na Pilipinas. Puan po sa toasted asinman na steam siupaw, sinda po ang may pinakamalupit na nagigibuning siupaw. Kaya kung isnakan, merindalan, toasted siupaw, steam siupaw, hindi na kita mga tugang sa 3N Bakery. Ang 3N Bakery, mababa ka lang taman po mga tugang kan baratong sugok, preskong sugok. Dua po ang bagong brands kang 3N Bakery sa Naga City, dyan po sa atumahang kang Uni Oil, asin din po sa may Mabulo Elementary School. Kaya pag baratong tinapay, masiram na siupaw, steam asin man toasted siupaw, 3N Bakery na. Ang masunod na mga barata, mga tugang, dara po yan sa tuya. Bicol Smart Save Solar. Ay, nako. Labo-labo ang mangyaring rotational brownout. Kaya tanganing dahil na ka mo mapiknit pag nag-rotational brownout, lalo na kung banggi. Magpakabit na po ning solar sa Bicol Smart Save Solar. Ini po accredited kan Department of Energy. Kung mapakabit ka mo ning solar, duman ka mo sa accredited sa Department of Energy, tanganing igwa ka mo ning lamag, ha? Durability, saka ang ang lifespan kang sa indong solar, mas the best pag DOE accredited. Kaya di na kita mga tugang, nag-o-offer sindangunyan ng 730 bifacial solar panel. I-upgrade na po nindo sa masalangkaw na power ang e-solar 730 watts bifacial double glass panel designed para sa maximum performance as in man durability. 730 watts sa peak power, maximum efficiency, bifacial technology, nag-cook-up po ng energy sa atubangan na si man sa likod. Double glass design, mas matibay, mas pang matagalan. Apod na kamo kay Engineer Harry King Avenido sa Sayapong cellphone number 0997-688-4865. Diyan po yan sa Zone 1, Karuyruyan, Pilikamsur. Yan po ang pinakang pinaka-store, tindahan and bodega. Para din na mapiknit sa sobrang init, pag brownout, mag-solar na Bicol Smart Save Solar. Balik kita sa tuyang pagbabareta. Ipinahiling na po kanakaaging aldaw ni Congressman Nelson Legacion ang laog asiman ni Chura kang Plaza Quezon. Matatapos na ini asin man na magagamit na ngunya na Peña Francia Fiesta. Sinimbagman ni Legacion si mga haluin na paulit-ulit na mga isyo na kesyo ma na daa si kwarta, binol sa na daa si kwarta. Sinabi ni Legacion, uya na ang itsura kan Plaza Quezon. Dahil pa siya tapos. Pero sinabi ni Legacion na by July, mahihiling na po ang complete structure kang Plaza Quezon na may magayon na disenyo, magayon ang pagkatrabaho, darakulaon ang kabilya. Igwapo inining rope deck na pwedeng maging viewing para sa mga gustong maghiling na nasa itaas. Na-delay ini, ninuli po kan Typhoon Christine kan nakaaging October 2024 na dapat kuta na, nakapuuna. Pero dahil nangyari si Bagyong Christine, kaya dahil na ini na po ng tulos. Nadagdagan pa ini, na-delay ni Huliman kan pag-revise kan disenyo. Iyan na po ang itsura kan Plaza Quezon sigon ki Congressman Nelson Legacion. Mientras tanto, grabe ang langaw sa San Antonio Milaor. Sisay po ang igwaning poultry dyan na daipig aayos sarong residente na magayon ang harong. Ilingan nindo ang itsura, oh. Nako. Oh. Ang harong pong iyan, magayon. Pero, hilingan nindo ang langaw sa laog kang harong, oh. Ang langaw po dang iyan, mga tugang, hali po da sa sarong poultry dyan sa San Antonio Milaor. Pigparareklamo na ninda. Dyan mismo yan sa may dining kansendang harong. Pero, dahil po da pigiintindi kang mayor kang Milaor, maging kang municipal health office, mayong ning aksyon na ginigibo sa sendang reklamo sa sobrang langaw dyan sa San Antonio Milaor. Si Sepo Armay Sedirikan Poultryhan dyan, abangan. Ana mga baretang na antabayan na daraman po sa tuya mga tugang kang Bicol Petroleum. Authorized reseller po kan Shell Fuel sa Bicol Region, Pangenot, na pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petrolyo mula po sa Shell, ang Bicol Petroleum. Ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asiman kalidad, siguradong garantisado. Alright. And may follow-up kita sa paagi ni Roy Ranoco. Aramunta.
11: Asintado. Live report.
10: Roy, good morning, Roy.
12: Manager, good morning. Tama-tama si Police Captain Anthony Buesa, makakalitan ko niyan, ang pamayukan Station 3 sa Naga City Police Office.
10: Aray niya, si follow-up ka itong estudyante sa Biscast?
12: Oo.
10: Okay.
12: Tasog ba, nagkasibot ano, talagang mayo nagkiklaim sa nasa bida ng na hulog o nagtagbang. Aramon taki Police Captain Anthony Buesa, sir. Good morning, si Sergio sa Asintado sa Radyo.
10: Good morning, Captain Buesa, sir.
13: Hi, good morning, sir. Asintado po mga paradano, sir.
10: Alright. Sir, follow up na ni itong nako ang ano yan, gadan diyan sa Laugang Biscas kasuod mang ano yan, aga. May identity na po kati yung biktima, sir?
13: Yes po. Kasugma po ni uganing nangyari diyan sa Laug mismo kang Biscas ning allegedly nahulog sa wrong persona. So, lalaki siya. So, hindi sa may parte ni kang engineering building kang Biscas. So, ano pasado alas 8 po yan sa Moya naka-report TV. Hindi, pagduman mi po, so nahiling mi po ni sarong lalaki, medyo ayaw naman sa sarong alanganing lugar. So, inibestigan mi po. So, kaya na pag-train mi po, pag-hiling mi, so, talagang kayan, allegedly suicide ang kayan, ang pangyayari. So, sa, nakakuyan lang siya, naka so nakasulot lang siya ng red na t-shirt and itong green pants. So yun lang po yan si initial na pag-dip ko yan may duman. So paka-hiling may. Hindi nakapot man po kami ng soko. So paka-abot po kang soko, duman po nahiling na may sling bag siya. So may isa duman yung identification o ano pa man, notebook lang po ang yaon duman. Then may mga surat and then cellphone na damage.
10: Mayo pong ano yun, may identity o may identification card, sir?
13: So mayo po siya ning mayo. Ano pa man na pagkakabisto. So itong initial mi lang pong kuwen diyan na paghiling talaga ning ano pa man ID Opo. O ano na para mabisto siya.
10: Oo.
13: So mayo and then yun na po to nag para halat po kami ning about ning karang oras na at least pa kami maghanap lamang ng kapamilya. Hindi yun na po tong pagka medyo pagpa-post mi sa Facebook, nagharap nga ni kaming kabang sa social media, sa IT, sa alawan na sa Sintado na baka kami makabisto.
10: Opo.
13: So after an kayan, after an hour, may nagdibi na po ni si Magoran sa istasyon. So na-identified na po itong persona.
10: Opo.
13: 21 anos na lalaki po siya.
10: 21 years old and estudyante po. Estudyante po kang Biscas, sir.
13: May taga San Mateo. Base man po sa pag-imbestigami, ang sabi po kang empleyado dyan sa Biscas, so dahil po siya enrolled, former student po siya kang Biscas. So may dati, ang course niya po is digital animation.
10: Okay. So gusto mo sabihin, sir, dahil siya enrolled, iniyong 21 years old na former student kang Biscas, dahil siya enrolled ganyan?
13: Sir, pardon.
10: Sir, nyako, ang sabi po, dahi naka-enroll ini yung 21 years old na nako ang gadan sa Laog kang Biscas. Dahi siya naka-enroll, ngunya na school year.
13: Opo, sir. As per kayan po yan, duman sa nakulay kong empleyado kang Biscas, so dahi po siya enrolled kang Biscas. Kas kang Sabado po pala, kaya nagkaugwa dyan yung kayan itong incoming freshman na screening. Kaya punyong po si mga kaya diyan siya ting naglao kaya siguro dahil na namangnok ang gwardiya na kung may ID man or may identification.
10: Kaya nakalaog.
13: Opo. So open house po kaya sa Sabado diyan sa Biscas. Kaya nakalaog.
10: Okay. Sir, na rule out na ba nindo na talagang nagtagbang, nag-suicide, sir? Tama ba?
13: Base po sa pag-imbestiga, may kakaibahan ko po si investigador. So nagsakat po kami duman sa pinakataas ka itong engineering building. So ang engineering building po itong sa rooftop, so dupan mi po na found out na base po kaya duman sa pag-imbestiga, si bali duman sa rooftop, itong pintuan, kaya man talaga siya mabubukasan kasi route siya. So ang ginibo po, para si papapulting ito sa luwas para lang mabukasan. So dumay mo pong nahiling na talagang duman sa saktong lugar na inulugan niya, duman sa pinaka-rooftop, pugwa duman tukawan. So most probably, ipoto si itong tinungtungan niya, sakto duman sa inulugan niya.
10: Okay. May nakuha pa kamong tukawan and the possible ito si pigtungtungan niya, then saka po siya naglukso.
13: Ipo. So most probably po, nagkuyan pa duman siya, talagang naghalat pa siya duman. So yaw pa po ito. duman siguro nagturo pa siya duman tayo mga nako may nakuha po pa kaming bag na may parang ginamit niyang itong pahingaluan.
14: Mm-hmm.
13: So, ito. Okay. So, naglusot po kayo sa may parting bintana. So, may mga lusot-lusot, nakalusot sa tungkol sa bintana.
14: Opo.
13: So, parang naka-value siya. Naka-value.
14: Alright. Sir, anong sabi kang magurang? Dinabisto ninda si Aki ninda. Ano po si Pig Share na istorya kan magurang sa Saindo, sir, sa pag-iimbestiga?
13: So, base po sa pag-iimbestiga ni, so, hinapot mo po si magurang kung may problema si Aki. So, ang sabi mo po kang magurang is itong Aki is tahimik lang. So, may man gayong ko yan. Kumbaga, di man dito pa para harap kung ano, kung may problema or something. So, ito nga ning mga friends niya, mga amigo niya, kang naraman, nagdigday man sa istasyon. So, hinapot ko man kung may problema si amigo ninda o ano, ilang mga pinasabi sa, kumbaga sa Facebook, mga may pinaparamdam na kung something na ano. So, mayo man da, na nahiling sinda ning kakaiba. Maski si Mangurang, mayo man ning nahiling na kakaiba kasi tahimik lang da itong akis.
14: Mm-hmm. Alright. Na-mention mo sa bago earlier, sir, na ini, taga dyan man sana sa San Mateo, Feña Francia. Tama po ba ako, sir?
13: Ayos po, ang address niya po, digdi yung tinaw is San Mateo po. Digdi sa San Mateo.
14: Mm-hmm. Okay. So, nagkandak po ning investigation ang SOCO. Maman po ning nahiling na foul play, sir, sa pangyayari?
13: So, halat punta po kung kayaan ang kailangan so po kung may talaga ang foul play. So, padagos mo po girarean sa mo yung pag-investiga regarding po diyan kung nakabot talaga ng foul play.
14: Alright. So, si Magurang po, ano ang ano nila, ang final na sinabi after na i-claim nila ang bangkay katong former student kang Biscast?
13: Nasubanggi po kaya medyo kuyang pang butin da.
14: Opo.
13: So, dahil po mga kaulit ang nag-agisap siguro makulog mo sa party ninda. So, so pinabayaan niyo po muna na dahil mo po ng kaulit. Pero yun lang po lang initial na sinabi sa muya na tahimik lang dahil itong aking ito.
14: Okay. And ano na po, si bangkay niya po, pigluwas na dyan sa eskwelahan and dinara na po kang pamilya, sir?
13: Ayo po, dinara na po ninda, kinuha na po, tiklim na po ninda itong kayong. Kasi pinaidentify mo po itong gamit, itong bado, itong pantalon, and then si sapato. So, positive po, naidentify kan si Magurang po, smokan si Ina.
14: Okay, okay po. Captain Anthony Buesa, sir, station, tama sir, station 3. Thank you very much. Opo.
13: Thank you po, sir. And bless po, sir.
14: Opo. Thank you, Captain. Roy?
12: Thank you. Garo itong kuyan, mali dyan, itong nagpaligay sa train dyan sa itong taga-Pasakaw, kuyan man ito, animation man ang kurso ka to, no?
14: Hindi pala, dating estudyante. Baka Roy, pwede ka makalaog sa Biscas, ma-interview ta kung sisi ang taga-Biscas, kung ano ang official statement in the. So, former student, so, dahil siya enrolled today. Ngunya na taon. Ano?
12: Semester.
14: Okay.
12: Ano? So, yan. Ito. So, yan, manager, ang sa tuyang dugan information, follow-up, dating estudyante tayo na siya enroll mo niya na. Yan, ito information.
14: Baka makalaw ka sa Biscas, ha? Makalaw ka sa Biscas.
12: Yes, sir. Ito ito information.
14: Or, Roy, duwang bagay. Makalaw ka sa Biscas or magdiyan ka sa San Mateo. Baka,
12: Si Kuyan, nag-refuse mo na si pamilya.
14: Nakaduman ka na? Nagduman ka na?
12: Yun, nag-refuse na demo na sindama. Kuyan.
14: Mataon ng ano man ang statement. Okay, sige. O, diyan ka na sa Biscas.
12: Manager, sa ito yung information, mayroon ako.
14: So, di po ang pinaka-latest, mga tugang, former student kan Biscas. So, dahil siya enrolled mo niyan, dati po dang estudyante sa Biscas, sa digital animation, kaya lang dahil enrolled. And sabi ni Captain Buesa, nagsakat po iniduman sa rooftop kang engineering department and nagkuapaning tukawan and duman po nagtagbang. Ini yung 21 anyos na former student kan Biscas. Ang report na sa Indong na Antabayanan, mga tugang, darapoyan sa tuya kan Lutos Blue Hotel. Ang pinakang inot na hotel sa Naga na yaon po sa Laogang Mall. Kaya kung kita po mahanap ding hotel sa Naga, barato, bago, maiwas ang parking space, asing kompleto, tayaon po sa Laogang Mall, Laogang Yasiano Mall, Lutos Blue Hotel. Along Rojas Avenue, Triangulo, Naga City. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan HGB Pawn Shop, ang pawn shop na katabang ta sa panahon ng kagipitan. Madyana kita sa HGB Pawn Shop. Ang pawn shop na halangkaw ang kapagkilatis, madaling kaulay, halabaon po ang terms, pwedeng i-renew, hababa ang interest rate. Pwede po kamong mag-collateral ng mga mobile, asiman smartphone, iPad, tablet, ni SLR camera, netbook, laptop, appliances, motorcycle, kotse, asin iba pang mga collateral. May extended months, tangali pong matubos o ma-renew kung kinakaipuhan. Kaya ano pang hinahalat nindo? Pito po ang mga branches ninda sa Camarines Sur. Ang ikapitong branch, nagbukas na po dyan sa Building 112, Reyna Cimento Street and Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Sa may likod lang yan kan BDO Tabuco, sa kataid po kang, o sa may terminal, kan Milaor and Gainza. Makatugang, daraman niya sa tuya kan, ano yan, daraman po sa tuya kang James and Jameson Marketing. Ang dealer po kan Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang man po sila sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan, matukdo asiman mga support sa Indo all the way. Kaya sayin pa kita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sindang nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumana lang po nito ang main office tinda sa Jameson, Tabuco. Si mga naubusan po ng LPG kung banggi, Magnation Gas na kita. Kunta ko lang nindo si Kirk. Didiliberan ka mo hanggang 10 o'clock. Kontak lang ka mo kay Kirk. 0961-42673. 0956-015-6800. Makuka po yan sa ground floor kan Manta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Baratang Sports and Baratang Sports darapo sa Toyo Kanaga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Barangay Sports. Magsasabatan ang defending champion Oklahoma City Thunder saka ang San Antonio Spurs, ang bagitong team na nakalaog sa finals. Pagkatapos na igiya ninda Stephen Castle ang Spurs kontra sa team kang Minnesota sa Game 6, tanganing makaabante sa Western Conference. Tinapos ni kang Spurs ang serye sa 4-2. Hahampangon na kayni ang team kang Oklahoma City Thunder sa panginginot po ni MVP Shai Gilgeous-Alexander. Ang Barangay Sports na yan, dara po sa tuya mga tugang kan.

Yan na po ang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Sentado Bareta alas 7. Daramayan sa tuya kang Ecosan Travel and Tours, sa DOT Accredited Travel Agency, from local tours hanggang international adventures, Ecosan Travel